0: sa mga atleta, mga higala, kay sa man ang musikat ka, pero
1: dili ka maayo og foundation, maayo foundation. Training.
0: Maayo training. O niya, kana mga higala, advantage po na kay ang kanyang kalibutan, mga higala, nagtuyok man eh. So, og nanapoy ma-hire, makuha dito sa kauluhan, mag-training na po bag-o.
1: Yeah? Niya, nindot pag yun kay mahisgot na nagtuyok ang kalibutan. Sa dito sa Gawasan Nasod, nabiya dito yung mga pagadianon OFWs Association. Unya, silang miyo sa niko, inigsugod ang lugar, makihimamat man. So, mayingo na dito, taga dito, at abroad nga, Mayor, ako yung anak, nagsugod ang tula diya sa Ascensus Sports Activities, gihire dito sa Manila. Nabiya po yung alawan siya, Mayor. Salamat kasi sa mga training na gihimo dito.
0: Mayagod na lang ko, mag-isgot tayo Sports Academy, ito ang lakbitan kadali.
1: Oh, katulad yung mayong nga baksidor.
0: Mayingon good siya, mga galan, sikat na siya dito sa Manila. Mayingon good siya nga, asa magaga-training?
1: Oh.
0: Magagasugod ani.
1: Nutan na sila kay kuyawa ni mo.
0: Kay, dili mangod na mga higala nga mularigo kagasikat, mularigo kagakusgan. Namang ganyan yung saktong foundation. Na yung saktong training mga higala. Ang pangutan na anak, kinsa ba yung magagas-training sugod?
1: Pag-ingon nga, dito man ko sa Sambuanga Resource Sports Academy. Kaya sila, kuyawa din.
0: Pareho sa katong baksidor nga taga Dumingag. Pareho sa baksidor gapon mga higala taga San Pablo. Pareho sa kining taekwondo player mga higala nga taga Pitogo. Aha naman sa gikan.
1: Dito man sa Sports Academy nagsugod.
0: Aha naman sila karon.
1: Sikat na ka. Ayaw mo nang magdalag yun nila nga. Produkto ko sa Sports Academy sa una, nga gibug na ni Governor Tunis Reyes. Niya. Kani pong bago ron, nisikat man sila. Man kagikan ba yung training? Gikan man ko dito sa pagadian, as in so sports activities. Silang konsihal lunch ko dito silang Mayor Samico. O diba? Kayang garbo niya. Katurabang training, naapod dito si Konsihal Jiggy Ramusa. Konsihal lunch ko.
0: Basta yung mga gala pa, pabati po na to sa habig po sa opening. O diba katong sa mga coaches na coaches o trainer, mga tagsa-tagsa, nila ka mga
1: reaksyon.
0: Kamsa na sa oras o panahon, ang talog ba sa mantakna o sa mga istasyon. Kini ang igalas kahanginan.
1: Kini si Elmer, bagits pag Hanoi.
0: Kini sa Rex Robot, ay naging salamat sa pagpaminaw. Adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Rock Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilang mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Andi na ang gamhanan o gaybulungan Gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, Osaka Battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Radio. Radio. Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: BBC, daklit, balita.
3: Kabagting o gabalkada, mayong buntag, ganinyong tananan niya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Ni participar ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Brigada Eskwela 2026 sa Barangay

0: Kay Malating Elementary School, Ramon Magsaysayan, Zamboanga del Sur, isip kabahin silang suporta sa bayanihan o pagmintinar sa limpyo, luwas o mayong palibot alang sa mga tinunan. Ang kalihukan gipanguluhan ilawom sa liderato ni Juan Seymour Acting Commanding Officer Ronald Dakawi, yung kininagpakita sa padayon nga suporta sa Philippine Army sa sektor sa edukasyon o komunidad. Inyong nabati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Liraza. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang bupay mga melasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Mura dark spot siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumalgid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
9: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
10: Sa matagbalit ninyo sa
9: Target Line
10: product package o sa kabattle sa
9: Target Line
10: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
9: Target Line
10: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock Radio. Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagdi kabalkada may buntag, ano yan ang BBC Daklit Balita, alas 10. Ikarakda magpahigayon o libreng theoretical driving course or TDC ang Land Transportation Office sa Pagadian na karoong Mayo 30 hangtod 31 sa pagkabahe sa pagsaulog sa Road Safety Month 2026. Sumala sa LTO Pagadian na District Office, kabahe kinis sa ilang padayong kampanya aron mapaligo ng kahibalo sa katawahan kabahin sa road safety o responsabling pagmaniho. Kahibaluan na ang kalihukan gihimo subay sa LTO Memorandum Number MVL-2026-133 o nagsuporta sa tema sa Department of Transportation na nga sama-sama patungo sa mas ligtas na kalsada. Tumong sa libreng TDC nga matudluan ng mga gustong mahimong driver kabayan sa balaod sa trapiko, defensive driving, hustong pamatasan sa dalan o disiplina isip mga motorista. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting, 17 Flores of FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mo may ingon nila. Moro gina kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagang salamat, tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio. Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Sunzone Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sunzone Plus Coffee Mix.
2: Sunzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sunzone Gold Herbal Capsule, ang Sunzone Vitamin C, ang Sunzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada mayong buntag, ganyan ang BBC Daglit Balita alas 11. Subling ipaniguro sa Department of Social Welfare and Development nga dunay igo silang pundo alang sa pagpangapod-apod o cash relief assistance sa tanan nga kwalipikadong POV drivers sa nasud. Pinasigas sa pinakaulahing datos sa DSWD, halos anaa sa 1.6 million ka drivers na sa tibuok nasud ang nahatagan og tag 5,000 pesos nga cash aid or bugtoy kini sa kapin sa 8 billion pesos. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting, 17, Florence of Lima, Mayong Buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Halawa po ng taklob, basin magkaswerte mo.
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
5: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth Liniment Oil makatapos ang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangkon ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yeah! Hudyakas kahanginan na usab. Kaubas Lady Antonia. Ubanin ko ninyo mga kaudyaka, ha? Ang uban, gisumha na intawag paminaw sa kuha. Pero ang uban po, nagantos na lang yun sa kalingog-ngog. Ay, shout out sa tanda natong mga naghikay diha. Sa itong mga kaigalaan diha karon nga nag-abusar og ayos ilang lawas. San unsa lay ibutang itapot sa ilang mga ba-ba. Ay mo palabi diha. Katabi itong wa nakakuha sa numero sa hudyaka sa kahanginan. Mauni ang numero mga kaudyaka, ha? Mauni ang numero. E-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Mauna itong numero, pero di gina akong mabasa, at least mapundo. At least nabusog itong text hotline. Nakuha ninyo, kay dagan na pagreklamo sa itong programa, kaya di ko nung maapas na ako, di nila maapas o kuha itong numero. Duha raman ay kapaingnan, anak mga kaudyaka. Either paspas kumuyaw-yaw or hina mo mo type. Ang inla na barenta ninyo, ako na lang sala, pirmi. Ay, mga nanay, mga tatay! Kumusta man in town mo diha? Ay, shout out po sa mga nagamit sa itong mga produkto, ha? Sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala. Ay, nindot kayo niha, akong i-mention na po ninyo unya. Ang atuang mga produkto, nindot kayo ni mga kaudyaka, kay kanang gamit kayo ni para sa inyuhang tanan, labi na itong dugay na bitaw na ning kamot o nga mahapsay ang iyahang pagtindog, pagbarog, aron mo labyo. Kunsa manggaling ng inyuhang ipangbati, di ha? Shout out, di ay! Sa first time pa lamang nakapaminaw sa Udyakas Kahanginan, maunagid niya ang timplada sa kong programa. O balik ko ninyo! Tukar sa tagsunata ha, kay para ma... tsada man ang magtukar, kay lain po kay yaw-yaw na nato, pirmi. Uy, sumo, uy! Sumo, gagay niya itong yaw-yaw. Munang patukar, tagsunata, banata nato ni. Sige, mo balik ra ko ha. Ay, kunyog biyay ha. Looy man lang na. K.I. now!

0: mga steppings diha, oy. Sa mga kawala na to diha, ha? Nganay mga problema sa panglawas ba? Naday mga produkto nga pwede na to gamiton. Labi na bitaw tong, oh, sige kalipong. Maluwi beta. Ang kasagaran bitaw sa mga idaran, mga kaudyaka, kabantay mo? Oh, kani mga idaran ba? Grabe ni kakugihan ni mga idaran. Di, yun pwede. Mapundos balay. Magsige, nalanggin in tawon. Oga. Oh, kuan mga kaudyaka. Sige, nalaglakaw-lakaw. Niya di na to sila mapugos kay kapuya maluyahan mapun sila di sila maglakaw-lakaw niya maligya ba makapangutana puta sa tong kaugalingon ba nga how much more kita nga mga sakto pag mga kaugatan how much more kita nga di ka kalipong unya usay baya mga kaudyaka kay ginapugnan lang na sa inyo ang mga nanay tatay kundili kay ginakuan lang mga kaudyaka ba oh gina unsay tawag ana mga kaudyaka kay nang oh, kanang ginaloom lang nila ilang gibati mo, ingon rag okay ra ko ba? Oh, kung ang imong nanay, ang imong tatay, imong lolo, imong lula, imong mama, imong papa, imong uncle, imong auntie, o bisan kinsa man ang imong kaila nga kakalipo.
1: Ah, kaloka.
0: Oh, tagai pug pagtagad kun dili ingno nimo magpa-check up. Okay, wa ta kabalog vertigo na na. Na delikado kay nang vertigo, oy. Tungod kay nalipong-lipong na ka. Oh, pag verticure capsule, mga nanay, mga tatay, labi na ning mga kugihan kay mga kaudyaka. Oh, ang nakanindot pag yod, oh, para bitaw mabalanse ang imuhang paglakaw. Oh, labi nag-init kay ang panahon, di ba? Di agin mo trigger ang ato ang oh, dali nga pagkalipong. Oh, di na ito mabutan niya ito ang mga lulog, mga lula, mga nanay, mga tatay, hala, birada, gano'ng taon kay... Tungod ka mahal sa paliton karon kinsa ra buhi ganahan magtanga-tanga karong panahon na katuro yung mga tapulan. Katabi tang way paki bitaw nang taas na tanan wa gyud say paki. Verticure capsule. Sa mga adunay vertigo pag verticure capsule kamuha kay ang verticure capsule gituyo aron makatabang sa mga tawo nagantos og vertigo kanang kalit nga pagkalipong unya paminaw nimo nagtuyok ang palibot og nawala imong balanse. Purpose magud aning verticure capsule para matabangan ka nga makunhod ang kahilo o lipong-lipong. Na tatay nanay, nganong inyo man ang ipalagwalang bahala na inyong vertigo? Nga kaning verticure capsule, 18 pesos per capsule. O kaning verticure capsule na, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa man mapalit? Mapalit sa nagadaiyang mga butika nga duol sa inyong panimalay. Munang verticure capsule. Shoutout po. Shoutout sa ninato, ha? Patiluna, Badigos, Mercedita, Dias Dinuyan, si Ayan. Ingon man ni Alex Zamora, Sambuanga City. Marilo Babati, shoutout sa inyo, di ha? Nenang Merly, salamat kayo. Goodod, Sambuanga del Norte. Shoutout taga Teresita Boundary Pinyan, Sambuanga del Norte. Sigig paminaw ni mo. Ni Jerly Boy Kalaguan. Ingon man ni Regina Soko Dias Linuan Montevesta. Sayang mama, sigig paminaw. Ngawa niya panganli kay maulaw siguro siya. Anya, ay mo kabalaka. Katong nangita sa o katabitang unsa tong bitamina nga imong ingon Antonia nga pwede sa mga bata. O, banatan tanig vitamins para pagbalik sa klase. Tingala ang ilang teacher nga wana honor pagka balik mo pa yung mic kay manubag. Natay Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup sa itong mga ginikanan kung inyong anak, dali ra makalimot. Unya, lisod kayo makafocus sa klase. Unya, usahay, dili kayo kasunod sa leksyon. Basin kulang na siya sa hustong suportas pag-develop sa utok. Unya, kanabitang usahay. Luya ba? Kana magong, diwa mo kung nagpansyon inyong utok, medyo luyahon, yun ta? Sugoon ni mo, murag in love imong anak. Kabantay mo anang inyong anak mga kaudyaka nga sugoon unya mura bitawg in love mga kaudyaka. Wa kasabot bas gibate. Kaning Memo Smart Syrup makatabang kini aron mas dali makasabot makarecalls gitun-an. Mayong performance sa eskwelahan. Kung wa pa sila nag-eskwela karon mayong performance sa inyong panimalay. Kung dili baka ha, nagtabang-tabang baka na imuhang anak sa inyuhang kuan bitaw mga kaudyaka sa inyong paninda. Imbis nalipay ka nga nitabang imong anak sa inyong paninda, tingala kang wa na manoon tay ginansiaan eh. Sayop man ay pagsukli. Laliman kasi imong anak, limtanon kayo. wa pa gay ni bayad ang nagpalit gisuklian na.
1: Nakakalok.
0: Kuy pa mimo smart syrup na yung anak. Oy, naunsa tag oh, para man is nag-edad 1 to 12 years old. Oh, pagligons memorya, pagpataas focus sa concentration, supportas brain function, pagpakunod sa stress, tungod sa kalimot. Oh, sa mga bata, agoy memo smart. Grabe po ng bata, nga stress pa bata pa. Masiyak, masadaan na mga kaudyaka. Bata pa, stress na. Yun sa mga una-una. Uy, pag-send lang kung mag-joke sa ako, abe. Ay, shout out, Antonia. Asa man ito ang mapalit ang Nerveflex capsule. Wa may Baligyas Pharmacy. There is Imelda. Basing wa pa na sa inyong pharmacy. I-text ninyo ang numero. Na may numero gihatag ni Sereno. Naman na ito yung numero nga gihatag ni Sereno, mga kaudyaka. Nga pwede na ito, tiksan. Kung asa nga pharmacia. Kamu i-text gani sa iya, ha? Iya mang ito, tuluan mo. Di na mo angay magbali sa inyong sanina kung asa ninyo makita nga pharmacia nga dool ninyo. I-text ninyo, i-save ninyo ang 0917-177-4630. Osbon ko. 0917-177-4630. Kana akong gimension, mauna siya ang numero kung mangayo mo o mangita mo o kanang Nature's Gift Marketing product. Kung asa mapalit niya sa inyong lugar, nasabtan! Ay, sorry. Ay, natay kaning gitawag ng Nerveflex Capsule. Ang Nerveflex Capsule, kung sama ni siya, Antonia, capsule nga makatabang sa pagpaligon sa atong nerves o ugat sa lawas. Ay, gikinanglan gina nato ang atong ugat sa lawas. Kinsa may tao diya karon be nga puro rabukog, tambok o kuan be, batikolon o niya way uno, ay walay ugat. Kanang Nerveflex Capsule, bitaw? Makatabang sa inyong nerves, kaugatan, arong baskog, ang lawas, komportable sa imong lihok-lihok. Makabantay ba yung mga kaudyaka? Baka na bitang, huwag ninyo natarog lihok inyong kaugalingon, ang inyong tiil, ang inyong kuan, ang inyong kalawasan, tungod kay kuan ka ng, urag naipit na ugat ba ba? Kabantay mo, ana? Joke time! Gikan ni Christina Flory Brigolis Kabasalan. Kung dili katawanan niyang joke, kuskusan na lang niya yung mga ilok diya, ha? Respetar, dapat bigyan respetaran na ito matag-usa mga kaudyaka. Kaya mura na tubod o tinguha sa tuang kapayapaan at kasarinlan ng ating bansa, Republika ng Pilipinas. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Kani Stonyo o Stonya, nag-uba ni sila. Dugay na nilang gipangandoy. Sa bata pa lang sila, gipangandoy na nila nga mag-trouble sila. Murang grabe, yun yung tao nilang tigo, mga kaudyaka. Tigom, yun sila taman-taman. Para lang gyud matuma ng ilang mga pangandoy o tinguhas kinabuhi nga maka-trouble na uban sila og sadihang inani ang panghitabo mga kahodiyaka. Hoy, abi bitaw nimo Tonyo? First time, jog ko mo sa kaig eroplano. First time.
2: Ay, mauba, first time dahil ka to niya. Ay, sige, okay. I-enjoy lang ang flight na to. Kaya ako'y kapila naman ko nag-tour around the world. Ikaw, first time dahil ka niya.
3: Hala, bye to niyo. Taas lagi kaya itong giluparan, no? Ay, talawa! Gagmay na kayo mga tao, oh! Lamuran ang lamigas!
2: Ha? Unsay ingon ni Motonya?
3: Hoy, talawa ba? First time ko nakasakay aeroplano. Talawa ko ng mga tao sa ubos, oh! Lakagagmay, murag yun, mga lamigas!
2: Arobe! Hoy! Naunsa ka man to niya? Tinood man ang hulmigas? Naunsa? Wapa man ta mulupan?
3: Ay, wapa di ay! Ay, nakukpawo to!
0: Mas talaga, first time ba? Murang mabaguhan ta, mga kaudiaka na! Natay Nerflex capsule ha? Ipon, intaw ni Antusa na inyong pagpaminho diya. Uy, naunso. Ipon na maayon ang maminhod ta, mga kaudiaka. Okay, kung... Kaya kung maminhod ta, basin apil po na itong kasing-kasing maminhod, din at taka, ilan niya ba, namanhid na ito ang pagigugma. Shout out sa akong mama, dia Antonia, Baongon, Bukidnon, shout out. Oy, shout out, Ate Alinko niya, kayo to na Amaba Ibanez, ingon man ni Lady Aria Gokoko. Oh, hudyaka, pag hudyakas, kahangin na, naghigda-higda na minaw, pag tindog po doon, makaplatra ba ng sigigigda? Ay, kabala ba mo? Kasi nangutana ganina pila ang Berticure. Ang Berticure, bitawag ang Nerdplex. Pareha rin sila, classmate ni sila. Oh, classmate ni sila, mga kaudyaka. Tagdi si Utso ni sila. Oh, kanipong Memo Smart Syrup, katong gimension ganina nga para sa mga bata. Oh, para sa ilang pangutok, pangisi, panguna-una, abtik, bright. Bright ang future. Oh, tagkuan siya, tag 200 pesos per bottle. Ah, shout out Antonia. Unsa mang produktuha ang imnon sa kapoy iginhawa? Anong kapuyan? Basin piot na imong strap sa imong brang, anong galisod ka ginhawa? Oh. Adto sa ato ang mga outlets kay naay mga produkto diha nga oh, para sa yon ra iginhawa din. Pag jogging-jogging po pag may time ha. Oh, pag jogging, pag may time, kay basin bayag, kulang nakaghangin ba? Lagi, kay naminaw kas programang hudyakas kahanginan, madungagan gamay imong hangin. Labi na nga hanginaw ng DJ. Ba? Kung saan pagtipid sa gasolina, Antonia, ay na mo paglaaglaag. Ipondo na na inyong mga sakyanan diha, kundi ibaligya, ipalit gasolina. Ay, pero... Ay, shout out diha kanimo Antonia, always miga paminaw. Malingaw man minimo bisan unsaon Antonia oy. Ako pod, malingaw bi ako sa kong kagalingon bisan unsaon. Motokar akong kahanginon ba. Joros Austerio Dangagon. Shout out diha kanimo ingon mi Ramil Limutan des Barangay Bunawan. Oh, shout out diha kaninyo ha. Shout out pagit ko, shout out po sa akong wife Miraluna Puno. Natrabaho sa Mercury Drugstore, gikan siyang bana. Pangutana, Radya Big, nabay kuhan diya?
1: Kaloka.
0: Oh, nabay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, kanipong Memo Smart Capsule para punis mga hamtong nga pangidaron ha. Nakinahanglan, nagsustansya aron magpabiling alerto o predictable. Usahay, tungod sa stress, tungod sa kakapoy, tungod sa busy, tungod sa lifestyle. Dari lata malimot mo ganing paghuma na kuha niya akong programa mga kaudyaka. Oh. Sa baning orasa, pwede pa ba makabayad o kurente? Disconnection naman di ay. Oh, nalimot ba? Busy. Atik-atik na busy. Ang hinding eh. Palimot-limot din. Pero ang hinding kabalo naman ay siya. Walang gadya. Ibayad. Bitaw na. Parang ako ba? No? Antonia, bitaw oy. Muna akong gihulat Antonia kanang Memo Smart Capsule nga imong ma-promote kay oh bitaw tinuod ang atong gamito ning Memo Smart Capsule kay aduna man ni combinations natural nga herbal extracts ug essential nutrients anya gistadihan gyud ni aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya anya pagpaayos konsentrasyon mas klaro nga panguna-una inana kanindo tay atong mga produkto mga kaudyaka oh kana bitaw nga kani magong Memo Smart Syrup. Unya, chada siya og kanapitang kombinasyon sa mga ingredients. Kanang Memo Smart capsule, nani siya'y gutukula, napag-ibakupa mo niri, ginkgo biloba, omega-3, vitamins and taurine. O the best kay ni siya, kay kaning gutukula, suporta bilis blood circulation sa atong utok. O, makatabang pag yung memory retention. Kaning Memo Smart syrup, o makafocus ka, makafocus bitaw ka sa, ay syrup na noon capsule de, ang syrup pang bata, manday na noon. Ang kanyang Memo Smart Capsule ba, maayong performance yung mga adlaw-adlaw nga buluhaton? O para sa, para bitaw gusto nga sharp ang imong utok? O ikaw tag-iya sa kumpanya, ikaw tag-iya baka sa karinderya, ikaw tag-iya sa tindahan? O, niya. O, kanang pwede gigayon ninyo gamiton mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kayo ni sa inyo ha. Memo Smart Capsule. 20 per capsule, regid siya mga kaigalaan. 20 per capsule, anakanindot. Anakanindot mga kaudyaka. Kanang maabag-abagan gyud ang imong panghuna-huna. Labi na galibog bitaw, gasumpake imong nahuna unsa imong angay buhaton bitaw. Chal andang ripana tanga talinga sindangan. Shout out Romeo Casals tanan na Minaw karon labi na taga Purok 3 Bakay 2 Berolia. Agusan do sir. Uy, salamat kayo. Bisan asa nga lugar gyud imong na Minaw ba? Ay, sa atong mga kapulisan di ay, shoutout niya kaninyo, kanang na mga checkpoint nga namina sa itong programa. Ay, sa atong mga drivers, atong mga tindira, o galabi na gintong makita tas personal, may yun din, Antonia, kapaminaw, i-shoutout me. Makalimot, magod ko pag naan ako galingkod, mga kaudyaka. Kanang galingkod na ako sa akong programa, malimot ko, kinsa tunog pa shoutout ba? Onya, ay mo galimot na po na itay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani bitaw? O kani bitaw siya? Usa ni siya kamatang sa kape? O dagan biya ng utana ani? O tag 35 persa siya ni siya. Usa ka nga matang sa kape nga kana bitawng lami ang lasa, healthy. Taas pagid kay ni og kuan kana bitawng antioxidants. O pwede ikapulis ba mao? Protektado atong lawas bisan wa pa ka kakuan mga kaudyaka. Wala pa bitaw ka kapamahaw. Oh, the best kay Nikki. Ang kaning purple corn coffee na magud siya sagol mga kaudyaka. Ang ingredients ani na siya mangustin. Oh, kabalo ba mo unsay gamit sa mangustin, di ba? Natural ba ni siya nga anti-inflammatory. Kapaminos pagyos ka sakit ug hubag sa lawas. Kaya bitaw na hubag imong lawas aside sa imong ilong unsa pa nang gahubag diha. Ako na yung ilong naghubag. Oh, tinuod oy. Dindot ni para sa inyong immune system, sa inyong pamanit ba? Mangustin nga naa sa purple corn coffee nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay para sa inyong immune system ug pamanit. Laliman kag nag

Oh, pwede. Oh, delikado na siya kay kung mag-malfunction. Oh, naay gitawag bitaw nga bloated ka. Kana bitaw hangin ba nga di gagawas, dagan mo takag bangag sa lawas. Kung mag-malfunction imong digestive system. Oh, ang kana magong pag kanang digestive system malfunction magud occur na siya mga kaudyaka mo. Abot na siya. Labi na ato ang gastrointestinal tract. Oh, kanang na kuan siya sa pagfunction. Bright kay ko ba nagtanaw mo ko Google Godron. Modern na siya nga mulid na siya sa abdominal pain, bloating, constipation, diarrhea. Kana siya. Muna siya nga nindot ning Nature's Gift Purple Corn Copio katungwa na nga hilisan kay ngano pong kakaog si Lupin. Unya, kana bitong nakay irritable bowel syndrome. Oh, IBS kanang ang hinungdan ana kanang nakay abdominal pain, diarrhea, constipated baka. Unya, kana bitong abi ninyo dili na man sa pagkaon nang uban sa stress biya pud na mga kaudyaka. Unya natay barley grass. O kaning barley grass nga naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, source biya ni siya sa fiber. O vitamins mineral makatabang sa digestion para maayo para sa atong tiyan. Umunam din na akong giingon din, nagbalik-balik ra ko. Labagay psyllium husk. Oh, abi ninyo kaning gipang mention bitaw nako nga produkto. Unya mga function o kanang bitaw mga benepisyo sa mga produkto, di kini ninyo angay nga sumuhan imo antunya sige mention na. Okay, kung nawa ko nag-mention be. Oh, kung wa ko nag-mention, una-unaa daw mga kaudyaka, makabalo ka mo, dili ko sure ang uban, wa pa gyud kay nabisi ba ya? Oh, here in town, makapaminaw radio. Oh, ayar ra pun makapaminaw radio, ayar ra pun makakuan kung makapaminaw radio, kay tungod ka busy, pareha ta. Kabalo ba mo nga kaning ga programa ko, ga study ba po ko? Kamulog lingkod, no? Kamulog lingkod na ning programa ba? Kaya nga kung kayo mention sa inyo usay mga kaudyaka, ayaw, pasan ko kabalo. Oh, mas maayo din kay pareta na kabalo mga nanay, mga tatay ba? O, kanibit ang psyllium husk, natural fiber nga maayos tiyan. Mwede ni siya gitumbok po sa Nature's Gay Purple Corn Coffee ba? Kanang kuan ba? Para sa tong tiyan. Oh, kanang supportas gut health o regular bowel movement. O, niya na kanindot, kanibit ang nga kape, stevia ang gigamit ani. Oh, walay added sugar, say para sa blood sugar level ni mo. Aliman mo ana nindot no? Pwede na ko magdoktor? Oh, pwede na. Moya kong igoan. Tokar sa tag sunata mga kaudyaka para nindot ha. Unsa man nga sunata to ipatokar mga kaudyaka be? Kanang ganahan pud intawon mo kay KI. Mobalik ras Lady Antonia.

Lumala sa swerte. Oy, salamat po nakita yung oras. Siyempre, kining ang programa. Gatod ka na to sa Nerblex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Memo Smart Capsule, Memo Smart Syrup, o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rag, rag, radio, bag, bag,

0: alas 12.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daklit-Daklit Balitang-Balitang.
3: Kabag di kabalkada may udto, aniya na BBC Daklit Balita alas 12. Dako ang pagtuo sa LTO Pagadian nga makunhuran ang mga aksidente sa kadalanan o mas papalambo ang kaluwasan sa mga motorista sa higayon nga matudluan kini og saktong balaod da kabahin sa trapiko. Kini adunay kalabutan silang ipahigayon usab nga libre nga TDC course isip kabahin sa Road Safety Month karong tuiga. Nasayra nga gihatagan usab og prioridad ang mga nagparehistro ng daan atol sa Labor Day One Stop Shop Services sa Robinson's Pagadian o sa Grand EODB Fair nga gihimo sa Pavilion Hall da o Pagadian. Yawhag sa LTO Pagadian ang tanang mga aspiring nga drivers nga musalmot sa maong libre nga seminar aron mahimong responsable disiplinadong kaabag sa pagmintinar sa luwas nga kadalanan na alang sa tanan. BBC Daklit Balita alas 12 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA maayong udto.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Radio Bagbag King. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabag di kabalkada may udto, aniya na BBC Daklit Balita alas 12. Dako ang pagtuo sa LTO Pagadian nga makunhuran ang mga aksidente sa kadalanan og mas papalambo ang kaluwasan sa mga motorista sa higayon nga matudluan kini og saktong balaod da kabahin sa trapiko. Kini adunay kalabutan silang ipahigayon usab nga libre nga TDC course isip kabahin sa Road Safety Month karong tuiga. Nasayra nga gihatagan usab og prioridad ang mga nagparehistro ng daan atol sa Labor Day One Stop Shop Services sa Robinson's Pagadian o sa Grand EODB Fair nga gihimo sa Pavilion Hall da o Pagadian. Yawhag sa LTO Pagadian ang tanang mga aspiring nga drivers nga musalmot sa maong libre nga seminar aron mahimong responsable disiplinadong kaabag sa pagmintinar sa luwas nga kadalanan na alang sa tanan. BBC Daklit Balita alas 12 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA maayong udto.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest.

Tanan Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatao sa tanan, ug humugtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kanan Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguman.

0: is for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Sa ito ang programa, ang Kalendrakas. Kau ba si Inday Garutay? Gindi lang sa 106.3 Bell FM and simulcast na kita karon sa itong EM band, ang DXBZ Radio Bakti. Yes, and as Dossie the webinar, we have caller on the line. Hello, good afternoon.
3: Mayong hapon,
2: Inday Garutay. Yes, hapon lang, Ging. How are you? Kumusta?
3: Okay lang kayo, Inday Garutay.
2: Yes, lang, Ging. Go ahead sa imong mga kapakalan rakas din, imong mga palabyog din ha, kay nanganan na diri.
3: Awala-wala ka rin mo, Inday Garutay. Mayong hutbo ka rin mo noong panang naminaw sa programang Kalanrakas.
2: Mm-hmm.
3: O, labi na doon sa mga nagpaminaw sa DXBZ, Silent by Six, ang Radyo Bagting, o ang DXA 106.3 FM. Magpakalanrakas, hindi ko na sa ako mga suod na pagkada, nga si na June Mark Manisan. Maruji Bunganay Bihasa, kang East Chavez, at ako mga friends on air, kaya Kuya Agaw MJ Admetis sa Rosaris, Diana sa Rosaris, o ni Raymond Tatanungod, ang Raymond sa Rosaris, o kang Jinilang Matic, o MJ Carpio, diya sa may Kutamato, Kuya MJ Carpio sa may Tikuma, o kang Sir Nister Candia, kang Aisa Maganoy, o ni Midi Mayo, James Quesada, diyan may Bilaser na Joshua Pasagi, Puerto Libo, tuban sa iyang Paris, niya si Lisa Valencia, o ni Marian Alit Lawis, ni Katarina Binik, Bibik, at sila si Joy o Kalaper Boy, o ni Ate Maika Andales, Tati Triasis, Jennifer Sada, Ronel Prascoros, Silayo Gabriel, Gabriel Jake Macarano, ang iba magpulong, o sa tanong-tanong na lang akong kakailalaan, o sa mga relasyon na kung napusanan, o request ko, Inday Garutay.
2: Yes, o sabay mo i-request lang, Ging.
3: There She Goes o Koan, kanang Paro-Paro-G.
2: Okay, There She Goes o imang Paro-Paro-G.
3: Oo, Inday Garutay.
2: Okay, maura ni?
3: Salamat kayo, Inday Garutay, ang nagpakalalakas, hindi ka ni Arjo na mukhang katanong kami ni sa may pagalian city. Salamat, Inday Garutay, at kayo sa Lampi.
2: Okay, ambi po di halangging. Yes, ato ang caller on the line. Aljun na bukat ka at nandukado from Santa Maria, Pagadian City. We have another caller on the line. Hello, good afternoon. Yes?
4: Good afternoon.
2: Yes, kisa di eh.
4: Jit og magsaysay, Miss
2: R. Ah, si?
4: Jit og magsaysay, Miss
2: R. Yes, Jed, maayong, yes, maayong unto, dihanin mo lang langga. Okay, sige. Asa ka napita sa kuan, Jed? Miss R?
4: Magsaysay, Miss
2: R. Magsaysay. Okay, sige lang, Ging. Go ahead sa iba mga greetings diyan lang ka kay nanganal na.
4: And then, i-greet lang na ako kung mga basta on air. Nga sila, sila Gabriel, and then, si Marlene Aquino. Tanan na lang dahil ka namin yung Inday Garutay, okay mo po. So, pwede mag-repeat ang song.
2: Yes, o sabi nga song, may request lang, Ging.
4: Hawak mo ang beat.
2: Hawak mo ang beat! I like it! Oo, maunin ni. Okay, thank you, salamat Kailing. Alright, at our caller all the way from Magsaysay, Miss Ames Oriental. Diga kay salamat lang ga all the way from Magsaysay, Miss Ames Oriental. And also, magpakalanrakas lang ko sa kahagidan to Ramel Lapinosa, ambing magsalay, ang nagpakalanrakas, it's me, Marian Rabanuel from S&D, Lanao del Norte. Request kong song ganun tayo, hawak mo ang beat. Oh, diawa. Sige na, ato nag-radying inyo, hawak mo ang beat, hawak ko ang beat, o, oh, diba? Okay, and sa Medicia, DJ, dili man makuntak ang inyo ang number, dili man pod makagreen. Uy, naman! Yes, pakalandrakas lang ko inday garuta is mga Tagalugon family, Tagayon family, to Malmis family, Pagaleran family, to Tagarda family, ay napakalandrakas gikan ni Aljun na pakalta na mukat ka. Thank you kayo dong! Dahil kayo salamat dong Aljun! Hoy, makalimot ha sa ito ang mga mag-avail sa ito ang product package. I-avail ganinyo kay next week mag, mamahimo ng 1,500 ang ito ang one set of product package. Sa pagkakaroon, 1,200 lang ang ito ang product package na namuni one battle sa target line Superfoods Perolina plus two lupagid ka battle sa target line PowerScent liniment oil for only 1,200 pesos as for this week. Okay, next week starting my Monday ang ato ang package rate, ng ato ang package rate alang sa ato ang usa ka set is mamahimo na siyang 1,500 pesos. So, VIP na ang ato ang transaction og naay itunol nga grass og kalipayon ang ato ang source from Kaulohang Manila, automatic ma-forward ninyo aron makadagan mo sa ato ang mga lotto outlet o makataya sa swerte rest. Ada ba? 12:15 alas 12:15 na din ang gihapon sa ato ang pagpadag-ubay. Of course, kini ang kalandrakas kauban si Inday Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagbalit ninyo sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belle FM, Stogis Station and Bagadi and no one else. At Baganya Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Belle FM, mga bagong kanta. You

0: Oh, tell me who's the man, o kang station sa tanan. Ising git mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya. Oh, oh,
3: kasinatilan. Wow! Kalimpyo na, good genius, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Moroland. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
3: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Apoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunfone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
3: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Maparit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, muragulay ko suba, muragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagbalit ninyo sa
9: Target Line
8: product package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: food supplements, kauban sa tulo ka battle sa
9: Target Line
8: power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.

Auto talk talk TikTok. Alright, nah, para mamay, may tas ato ang programang Kalan Rakas. Dini lang sa 106.3 Bell FM, wag sa ibukas. Ato ang EM Band, DXBZ Radio Bagting. Thank you guys niyo pag-ubangan for 2 solid hours from 11 o'clock sa morning hanggang alauna ng hapon. Ha? Right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting. And of course, catch me again tomorrow. Same time lang gihapon ito ang oras. Alas 11 ang taknas buntag. Taman alauna ang taknas sa hapon. Yes, yes, yes. Yo, yo, yo. Okay, so alas 12:54 na agad ito ang oras. Bye for now. Thank you, kayo. Nagkakaisalamat sa inyong pag-uban sa makanunayon.

0: Nation. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Maayong hapon kabagting o kabagadas, aniya na ang Daklit Balita ala una. Malampusong nasikop sa mga otoridad ang usa ka hamtong nga lalaki nga residente sa Titay, Zamboanga, Sibugay atol sa intel-driven operation niya do Mayo 26, 2026. Ang dinakpan nagatubang og kasong acts of lasciviousness ubos sa RPC Article 336 giisyu niya do Mayo 25 sa presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court 9 Judicial Region Naga, Titay. Dunay piyansa nga nagkandidat og 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa pagkakaroon ng dinakpan, anana sa kustodiya sa Titay Municipal Police Station na alang sa hustong disposisyon. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita ala una, kinisibagting 28, Kimberly Namuaga. Maying hapon ka natong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga dua kasimana, pag nakabaklay-baklay na akong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
8: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
9: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya dito?
9: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure Jude ka nga sa Skin Shop name. Safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
0: Radyo Magbating.

0: horas, a la 1:30.
1: Radio Bagbaking.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, og ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? Onya napod tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasay syrup, onya napod na siyay kini ni ang kapsul. Mao na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Daw gibayaw ako sa langit sa tumang kalipay akong pinangga. Sa dihang nabati ko ang tamis mong mga pasalig ug mga panumpa. Kako lang ang imong mahalon ug panggaon. Way si bisan kinsang makalaksi kanako gikan kanimo gawas lamang ni kamatay. Bisaya o king kasing-kasing sa kamaya, liyang nabati ko ang makalarag mong mga saan. Nga ang gugma mo kanako, timus gayon o guway paglubat. Kaya ako ra gayon ang bugtong tagiya sa imong kasing-kasing ilalom sa imong dughan. Ug ako ra usab ang bugtong binuhat, nga imong gipakamutya din hiniining kalibutan. Apan sakalit lang nahanaw daw aso ang imong mga panumpa. O gisuyop sa limbo ang imong mga saad, nga ako lang ang imong gipakamutya. Sa paghuros sa mabugnaong huyuhoy, kining tanan na panpan og nawala. Gitalikdan mo kining alaot, na nagbakho, nagpatulo sa maasgad ng mga luha. Ingon sa gihaya karon kining galamhan, kaysa way pagpanamilit kanako ako imong gibiyaan. Kining alaot nawad ana sa kadasig nga mabuhi paniining kalibutan, kay ang akong kasing-kasing nalumsan sa mga luha sa tumang kagulanan. Abi ko ba nga ang gugma mo kanako timos og tiunay, nga maghatag gini kanako sa hingpit og way katapusang kalipay. Apan usa di ay kinikahilos akong kasing-kasing ilalom ning akong dughan, maghatod kanako ngadto sa mamingaon kong lumngaran. Pagkaanugon sa akong gugma nga diha ko kanimo gisali. Ano ba usab nga nalinglaman ako sa tamis mong mga paray? Kung nasairan ko palang daan nga ang mga kasakit mo'y naghulat kanako sa unahan, di ko naunta isugal kanimo kining gugma kong putli og balaan. Nawad-an ako sa paglaom, gabay kalipay pang maabot kanako ni ining kinabuhiya. Kay ikaw nga akong gimahal, aduna na'y lain nga na nag-iya. Muhunong pabakaha sa pagtubod king akong mga luha kaysa akong pag-inusara, ikaw gihapon ang aniya sa akong hunahuna. Bisag muhilak patingali akong dugo, wala gayon ako'y mahimo. Kay ikaw pinangga, hingpit naman gayon ka nagpalayo kanako. Igo na lamang ako sa paghandom sa malipayong mga adlaw. Lihang kita malipayon nga naghagwaanay sa atong abutanan nga mao ang lagkaw. Lagkaw ang title sa maong balak, pero ang kanta nga atong itugtog sinungaling. Perte ka sinungaling. Alang ganin yung tanan.

0: Sinungaling! Sabi na ko katunin kanta, Frank, ha? Sinungaling ka pala! Oh, mahal ko! Sinungaling ka pala! Ako'y iniwan mo. Aton kaninyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, pareha rana ta ng haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga tong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ra ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka-the best nga kuan haplas mga pinalangan ding Paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Kay nindot ng maong haplas. Oh, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako pangalan si Emelita Salva, 56 years old. Puro kwan, bila puro siya makagwait. Sorry ka rin, sir. Kanang isakitan ka siyan ba gabi eh. Nagangit-ngit ba ya kay gabi eh, na ako na ba ya isa kabiyo na ba ya ako.
2: Mm-hmm.
1: Ako naglisa na sa balay.
2: Mm-hmm.
1: Ibakod ko, kawa mang gabi ako mahimo. Imang ko makagawas ito sa bakit. Baldado ba ya ko, sir, ganang paralay.
2: Mm-hmm.
1: Karon, nakitaan ako, kanang bad news kagi na Wonder Herbal Oil, kanang kabatay man po ko na, pwede ignon.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, nag-init ko, nag-heater ko, pangalag ko sa tasa, ipatakan ako, kapatak. Pag-inom din na po, sir, ultimatum din, wala dahil na yung wala ng sakit sa kutiyan.
2: Nawala dahil ng sakit sa muntiyan.
1: Pura mismo.
2: Mm-hmm.
1: Pag-inom na ako ng itong init, ipatakan ako ng duha kapatak doon na Wonder Herbal Oil. Nakatawag ko ang sinagunta, karay sa gisna, anak ko yung dati. Tambal na po dahil nasa sakit sa ngipon, sir.
2: Tambal po sa sakit sa ngipon? Mm-hmm.
1: Oo. Pero nag-hipnotan ka ng ako ngipon. Nagkuang ko gata sa ako dibutan sa bangag bitaw, sir. Ang good ka ron, wala na sa bagsakit. Daghang ka, tambalan mo lang. Hindi, ako pakabusaan ng haplas.
0: Nana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, biktibuha eh. Ay, alam mo, kumpiyansa kay sa market ron, ay, nani mo gina, basta naghagbunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ingo nana ang Wonder Herbal Oil. Kano marabag, namunga siya daghan kay, grabing daghan ang gustong bugamit, no? Naabot na siya gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito, kay may gilaging gamiton ang Wonder Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon, pastilan gid po ning mga tawhanang. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang, kinanglan inyo ginang liliyon o tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil. Kung naimarka niya, manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo, biyadain mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mauna, diha mga pinalanggan di Paminaw. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Tulang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipis kayo nagtambok, baga kayo gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa kulo mula bin sa mga dinsor. Talipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga ang mga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Mm-hmm. Kaya hinay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa dihang isulayan akong Animal Vita, akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita, kunya nibulong ko kay musunod gaadlaw, paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan, kunya pag aboso sa kabulan, akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa akong mga binahin baboy nga, dak Animal Baita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. Bunga, akong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Baita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binuhing hayop.
0: Amiteng, Wonder Animal Baita, prosigurado niya. Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. lisod kag ihi bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo nimong gamiton ha? Ha, testimonya nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Kinsay nakagamit anang Wonder Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo, nakagamit na mo?
1: Oo, ako sir, nakasuway din ko sir.
2: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang okay resulta?
1: Ah, okay man siya gamiton sir. Kay ang inigkuan ako makatulog man jud kog ayo kana mawala ba ang panakit sa kuang sana kaning bat-ang bitaw.
2: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus bago pa?
1: Bago pa lang, wala pa'y bulan.
2: Wala pa'y bulan.
1: Okay, trayan man guna ko. Kaya sige, magkukupamina po sa inyo ang programa.
2: Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
1: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Sambuanga del Norte.
0: Ngunan na, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Garay lang ko sa akong Papa Andres o Mamalita diya sa Dumpila, Siayan, Sambuanga del Norte. Salamat kuya ka sa pag-aray si Arnil Dries San Pedro Tungawan, Sambuanga, Cebu. Si Ansari Ambag o Barangay Aringay Kabakan dan i-always kami naminaw sa imong programa. Pag-aray mi rin sir Carl, please. Dito ko paliyog ako makauban rin sa Lord Anthony Sabani Coffin Factory. Sila si Erwin o si Bay Pani. Agreed, walay lain kundi Santino Permigyo naminaw sa imong programa. Kaya salamat at God bless. May mong kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bagong natao taman 1 year old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog malay. Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
2: Pangalan og address?
4: Inayos sa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Sambuanga del Sol.
2: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
4: Sa pagkatawa niya akong bata nga, wakaning 1 year, o 4 bulan karon. Saka nakaingon nga, kanang malurus daw ng mga pagkabata. Ay, pwati ko kayong gamanya, kanang may unong makalakaw, o dali-dali-dali. Dahil, sabihang, permintin ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
2: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
4: 2 ka bulan. Dayon hanto nang 10 ka bulan. Vitron Drops tapana. Mao to nga abti kayang bata. Dayon tungala among mga silingan nga ning dakaw na kunang bata dayon unoran na daw.
2: Mhm.
4: Hanto ganado kay sa matulog makaon dayon sa mga sakit-sakit.
0: Nana kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba? Sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup. Para po nga, dili daling magsakit imong anak, i-Vitron syrup.
2: Kaysa ganini, ma'am?
5: Si Kuan, Luni Salaber.
2: Taga-asa?
5: Taga-asa Sano, Titay. Sambuanga, Sibugay.
2: Unsa may atong na-experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na syrup?
5: Oh, sa akong apo na siya, sir. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon, kanang dili kayo hangkong pamukaon ba? Mm-hmm. Di nakadungog mamin sa radyo, among gitistingan.
2: Mm-hmm.
5: Sus na kay kusugman da ili mo kaon ang mata din. Tawag, maluoy na lang ta kay magduka ang taon siya, sir.
2: Kila yung edad sa imong apo?
5: 2 ka tuig, sir. Then hantod ang iyahang 5 ka tuig, iya pang di pa inom.
2: Mm-hmm.
5: Na, dili man ka ito hingatulugon, sir. Magduka jud siya, dayon kusog na mga aon. Magkaon to, tagagmay ra, dayon di pa jud mahurot. Na, karon sir, magpadugang na jud siya.
2: Okay,
5: moto na nga, naka-observer ko, ngayon na nanindot jud. Mm. Nagpasalamat po ko sa inyong tulumanon nga nakabati mi tungod sa ako ang
2: Vitron
5: nadungog, among gitistingan sa kong apo. Okay na kayo siya karon sir.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitan. Aminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron tablet.
2: Sir, ihatag daw ang imong kumplitong pangalan o address.
6: Kuan eh, Romel, Umiktin, Agusan, Cagayan de Oro City.
2: Unsa may ato nga nabantayan, sir, sa paggamit aning Vitron tablet?
6: Okay kayo, sir, kay sa akong pagsugod lang o kanaang painom na sa akong bata kay iligig siya maminaw sa klase. Karon, perminti na siya kakuan, kanaang ka-present na siya, marag kakuan na yung utok ba. Pero karon, sige na pong kung palit siya ang Vitron tablet. Kay dali lagi siya makakuan kanaang utok sa bata. Oh, Vitron tablet.
2: Kining Vitron tablet?
6: Tablet akong gigamit, tablet kay 14 naman siya. Ako, pasalamat po ko sa Vitron nga kakuan, kanaang nakakuan po, manak po, nga nakagamit ko ani karon.
0: Salamat ko sa kanunang paggamit. Shoutout din ang Aling Ibanez, Marcy Ibanez. Tandaan niyang mga anak o shoutout din ni Dado Libainon. Mga anak o apo sa akong mga silingan. Ikson, gikan kang gingging, Maba Libainon. Sige migpaminaw sa inyo, Kuya Carl. Salamat sa pagbasa. Shoutout sa akong pinalangan, Lula o Lolo, Mr. and Mrs. Usman. Pag-aray na ako, Kuya Carl, si Dimbong. Kapaminaw sa imuang programa. Pag-aray, Firmin Doy, taga Lake Cebu. South Cotabato, salamat sa pagbasa. Rita ko ako ang Mama Berting diya sa Kalaman Sigikan kay Rooney. Salamat Kuya Carl, mugrit kong Birokoy Agbay. Agbay, pwede Bilyamor ng Merkar sa Iligan. Ang anak, Aleya May Baldo sa Purok Uno, Balintawak, Pagadian. I love you my one and only Aleya May from your beloved Mama Flordelita Giging Baldo. Ang Wonder Cardio Care ha, kaya ito mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kay balatian ron. No, nagkang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, lapas na ganin nag mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90. Ano, masakit taas. Taas nga blood pressure. Delikado na ba, ana? No? Kinahanglan na mo nag Wonder Cardio Care. No? Wonder Cardio Care yung itong kinahanglan nun. No? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kaya di ganit normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagina, kanang sakit bitaw nga, kwan? Kanang high blood, traidor. Ay, kupiansa na kay traidor. Testing is, huwag gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care, mga pinalanggan, tingpami. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Katupong mga almoranason, oh, kay sakit ba ginang almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naa na, di lang gipugganahan mo tugan, kailain mapugay na una-unaon ng sakita ko ng almoranas ko, no? Na ako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba yung ipanabi, ginipunin mo na na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Hemo Aid. Pwede na gina, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi og Wonder Hemo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na, di na lang punta mag-atik-atik anak kay mga food supplement rabi na mga produkto, no? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kana mag-inom og Wonder Hemo Aid. May na magklaruhay ta. Wonder Hemo Aid. Una imong imnon. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Lamia bitaw ng Wonder Herbal Coffee. Timpla ka daw pa. Mora magipunay. Kanang Wonder Herbal Coffee. Mora magipunay kape nga. Kanang herbal. Pero dilipod lang to ba? Namay mga herbal usay. Matilawan ni mga. Mga herbal. Mora gisagulam ni Kagunoy siguro. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kaya dilip lang to. Lami ba lami? Ano? Dimdimon. Lami kayo ba? Ingon ana kanindot ng atong produkto nga Wonder Herbal Coffee kun lami alagi. Unang imo kinang testingan, imo kinang suwayan ang kanang atong Wonder Herbal Coffee. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kana bang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, oy labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudtog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingo na'y. Pag ino, mag-Wonder C+. Kanang Wonder C+ ba? Mama na nga tong vitamin C nga mutabang. Na'y capsule, ana, para sa mga dagko. Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapoy syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C+ nga syrup na gani mi drops ana para sa mga bago na tao taman 1-year-old na i-drops ana kanang Wonder C+ ha. So atong gihangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mogamit ka nang atong Wonder C+ ha. Na i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1-year-old, na ay 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C+ nga capsule. Magaray na ko akong palalabs diri nga si Dayang Almarines. Kuya Carl, again, salamat from sitio Buwan Arakan, Matalam, Cotabato. Request din ko gustong lason mong halik. Si Jin o si Gino, taga-tungawan sa buwan nga si Bugay. Request ko gustong habang ako'y mabubuhay. Garay ko sa mga friends, silang Maricel Munyeba, Sani Sokairi, o diya sa Iglugsad, San Fernando. Silang Igso Amboy, Nini Sabanal, Family Tirso, Mercy Mahilo. Paring Udok, Maring Talina, Turadyo Family, ni Gagang Kukilia. Nagpagaray si Jesus Okong. Porok Tris, Kalimunda, Sugod, Valencia City. Salamat kayo ni mo, Kuya Carls. Thank you so much. Atong hatagag pagtagad ng entry sa balak, pinada ni Jonami Mulinas, taga Bangkiruhan Sur, Montevista, Davao de Oro. Title siyang balak, Kinandaduhang Kagahapon. Isud-sudlon ang ganghaan sa imong kasing-kasing tungod ang susi gipanagiya na sa lain. Kung awhagon ang kaugalingon nga ablihan basig mahulog sa pagpang sa pangpang sa kaalawatan. Litag sa gugma nga walay kapuslanan kay nasud sa laa nga way kaikiyasan. Dagong sayop ni subay sa langob nagdahom nga lakturanan padong sa imong dugang. Natuyamok ang paglaom nga masugdan ang bagong anib sa atong sugilanon kay ulahin na ang tanan. Dili makalingkawas sa mga tabil sa kahadlok nga ipabuhagay ang mga pulo nga dugay ng gitanugan. Nagpangahig nga ipadayag kanimo apan nagpangamay ang kapakyasan. Ibalibad ang kahigayunan nga duyugan akong pangaliya sa kahitasan. Nangusi ang kasakit kay nasayran nga wa koy luna bisan sa imong hunahuna. Naglunang sa pagbasol sa dihang dili mabuka ang abil kay gidaog sa katalaw. Giukban ang kaban ong katon ang hiriminta para saywaron ang pagbati nga kinahanglan mulang yaw na. Kini gapuson hangtod mahutdan og katarungan sa paghandom sa imuha. Kung mahimo lutuson para ang pagbiya ang kapaingnan angay ng kalimtan. Silhigon ang andumanan kay maputos sa kagulanan kung muduaw pag-usab sa panumduman. Sugyot sa kapalaran, tahion ang natastas sa kasing-kasing gamit ang aguha sa luha para maalim gikan sa kasubana. Kinandunahang kagahapon, gitamukan sa mga uhay o silaban ni abot sa kahapon. Ulipon talagsaong pagbati, kinanglan hunungon. Kung padugayon, mulungtad sa dayon, maglisod na sa pagpuo. Namoy po'y nasa paghulat sa ganti nga gihikaw ka na ako. Napuno sa bahandi kay nisuong sa gubat dala ang bala sa gugma apan sa katapusan wala nagmadaog. Entry ni Jonami Mulinas, Bangkiruhan Sur, Montevista, Davao de Oro. Kinandaduhang kagahapon sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: lang to kaninyo yung tanan. Mga pinalanggang digpaminaw.
1: Pero madto na ko. Ano mo ko'y oras?
0: Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
2: Radyo Magbangking.
3: Oras, alas dos.
2: Radyo Magbangking.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balitang.
6: Maayong hapon kapag tingog kabakadas, ania na ang Daklit Balita alas dos. Padayon nga gihimo sa Department of Agriculture Zamben, CEED, DTI, DILG o sa lokal nga pangamhanan sa pagadian na ang hugot nga monitoring sa merkado publiko aron masiguro ang sakto nga pagpatuman na sa Executive Order No. 118. Kabahin sa implementasyon ang 50 pesos kada kilo nga price cap sa 5

0: 5% broken imported rice. Aroma po nga ng sobrang pagsaka sa presyo o magpabiling barato ang bugas alang sa mga konsumidor sa Pagadian City. Gipay magnuan usab ang mga negosyante sa hustong paggamit sa color coding sa price tags, diin white alang sa lokal nga bugas o blue alang sa imported nga bugas. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kinisibagding 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
1: BBC Daklit Balita. Radio Magbating.
2: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Taganito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
4: paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano oh.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagbalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Mm-hmm. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot namig mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pod ko 3 times id kapi gyud ko nga paradis nila dila please sa hiram process kuan ako 5-7
4: busa sa unsa mang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon,

0: Juma Banting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. Kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodilyn Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni nanay mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold og sa duha ka buwan nga pag-inom og Santon Gold nawala na ang balik-balik nga ubo og gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya og virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant og nagwagtang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog paghihapon. Sunduga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naa ni vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-is sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret Topel.
2: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change, og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbin pagtinar sa kahimsog sa mga makyula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Visionix Plus.
5: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit balita.
3: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan, aniya na ang BBC.lit balita alas tres. Nagpahigayon og duha ka adlaw nga validation ang Mindanao Inclusive Agriculture Development Project kon gitawag nga MIADP. Nagi sa AD Infra og AD Support Units sa Ancestral Domain sa Lakewood, Zamboanga del Sur niadtong Mayo 25 hangtod 26 2026. Kiniaron susihon ang feasibility og technical readiness sa proposed infrastructure sub project. Anay motang sa Purok 2 Gaza Concrete Bridge o Purok 2 Bucking Hanging Bridge. Tumong sa mga kalihokan, aron masiguro nga ang mga proyekto magsunod sa engineering standards o makatabang sa pagpaligon sa farm-to-market road access mobility o socio-economic development sa IP community sa Lakewood. Inyong nabati ang Daklit Balita Lastras. Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC.lit balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating. Set health
1: testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasi nati o kidney problems. Ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo ayo akong kilid nga nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Gunikan sa kogon o panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold para to kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita paghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Mungwa pa na ka, mu-income pa ka!
0: Radyo Magbating!
6: Hey! Jay Sean!
7: Sean Paul!
6: Yeah! Let's jump! This one right here!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
4: Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan.

0: Oras, alas 4.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio Bagbag.
3: BBC Daglit Balita.
1: Kabag di kabalkada may hapon, anihan ang BBC Daglit Balita alas 4. Mapasalamaton ang Farmers Women's Association sa Barangay Danlugan, Pagadian na humanhatagan og libreng manok pinagi sa Chicken Dispersal Program ni Mayor Samico atol sa libreng serbisyo alang sa masa or LSAM. Ipangunahan kini ni Dr. Rino Soria sa City Veterinary Office, uban nila ni First Lady Ilang-Ilang ko, former City Councilor Sam Taira ko, o gani Samantha ko. Sumala sa mga benepisyaryo, daw kining tabang alang sa panginabuhian o makabato na sa kinigdugang ang suporta sa lampo paningkamos pupalambo sa gagmayang panguma o panginabuhian sa Barangay Danlugan. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
3: BBC Daklit Balita. Radio Bagbag.
1: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Rádio Magpim.
1: Set Health Testimonies. Health
2: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Set Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mauto ni sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Radyo Bagbagin.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yung doon at mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbagin.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga higalang igsoon, maing adlaw and welcome usab. Nining atong tulumanon nga makahatag og tabang sa imong kalawasan. Sa atong mga kaigsoonan diha karon nga adunay mga problema sa lawas ni man ikanunay nga aduna kitay mga produkto itong 100% herbal, why side effects, why overdose. Pero makatabang sa itong kalawasan. Daghan kayong mga ikatanyang kakayuhan. Gumikan kay kining atong produkto igsuon. 100% herbal, why side effects, why overdose, ang tuyog tumong. Sama sa kong ikaingon, ang pagtabang sa itong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsuon na gusto ni mga matabangan, katiman ikanunay, nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing, gimugna gyud kini siya para makatabang sa atong mga kalawasan. Timani ko nunay ka na. Ang ato ang mga produkto mga igalag igsoon dili pagkalimtan, ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule, and of course aduna pud kitay kape ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga nindot kaayo gumikan kay 100% kini siya nga herbal. Ang angko niini ang Panyawan ug usab ang mangosteen. Nindot kaayo mga igalag igsoon kining atong kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Alang sa haplas mga igalag igsoon kining atong SED Liniment Oil na pamatud-an kini siya nga adunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Kung pananglitan kita mga igsoon aduna mga kitay mga problema sa atoang kaning ulo, no, kaning atong buhok, no, maybe siguro na tay mga lice or kaning ginatawag na to ang mga kuto, no, nindot kaayo kaning atong SED Liniment Oil nga makatabang sa atoang kalawasan. Kaya ibilibin na sa pagpatay sa mga lice, no. Kaning mga lice mga igalag igsoon, mga parasites kini sila, no, nga naa sa to ang ulo, ilabi na sa mga chikiting nga mahiligon kaayo nga kanang itong mag kaning shall we say mag painit, no. Kaning ato ang lice or kaning atong ginatawag nga mga kuto, managhan kini siya ilabi na sa init nung panahon. Sa mga kaigsoonan nato nga mga naay mga kuto ang ilahang mga anak or baka mismo sila, no, timan ikanunay nga ang SED Liniment Oil makatabang ni ana, no, kanang mga kaigsoonan nato nga mga naay kuto. Ha, timan ikanunay nga kaning head lice or kaning kuto, posible kini siyang mamatay. Pinaagi lamang sa paghidhid sa SED Liniment Oil. Ang katong kinailhan na ito kinaedo nga SED Panyawan Liniment. At sa mga mamis diha nga naay mga chikiting, nga naay mga kuto, lusa, no, kuyamad, o guban pa, kaning ginatawag nilang KKK. No, kaning mga bata nga na kabalo mo ng KKK mga igalag isun, kuto, kuyamad og kaspa. Muna siya ang mga usual gyud nga masinati nato, no, sa ato ang mga baby, sa ato mga anak nga mahiligon kaayo nga magpainit. Muna ginaingon nga kung gusto na to nga matangtang ang KKK sa mga ulo sa ato mga anak, may pa nga magpahid kita sa ato ang SED Liniment Oil. Kaya ang SED Liniment Oil na pamatudlan ka lang ang mapatay mga parasitiko, ilabi na gayod katong mga sa ato mga babies diha nga naay mga problema sa ilang mga ulo. Timan ikan unay usab nga kung panalitan mismo bisan galing dandruff, no, kaning mga tao nga doon ay mga kaspa. Kung imura ng hidhiran sa ato ang SED Liniment Oil, mawala ng pagpangatol nga ma-feel ni mo. Kanimang kung magpangatol kita sa itong mga ulo, pagka ilabi na kung kita taas og kuko, dali na kayo na masambad ng atong ulo. Diha na dahil mag-problema kay basig posible nga masundan ay noon ka ng mga germs o bakterya, hinungdan nga mas mo severe na hinuon ang problema. Manang samtang nagsugod pa lang ang pagpangatol, timan ikanunay nga pwede kang maggamit sa ito ang SED Liniment Oil. Ihid-hid ka na sa imong ulo, no, para matangtang ang dandruff, matangtang ang mga katol-katol, no, sa ito ang mga ulo. Ilabi na kung katong mga kaisunan na itong adunay head lice. No, timan ikanunay nga ang ito ang lawas importante nga pag-ampingan. And of course, ang mga produktong herbal sa SED Marketing, gimugna gayud para makatabang sa itong mga kalawasan. Ayaw kalimot, pag naikuto or dandruff, mga lusa o mga kanang Kuya Mad, timani kanunay nga makatabang ang ato ang Sed Liniment Oil.
1: Inyong nabate ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka natos maayong kabuton sa Sed Marketing. Ang tingkama o tingkapunapun sa mga nagunang mga Sed Marketing products. Sama sa Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garden Capsule, Sed Kogon Herbal Capsule, ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang atong mga Sed Celebrity Soap, ang Sed Celebrity Kajik Soap, ug Sed Celebrity Beauty.

0: tangil ang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, ani ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod kanato sa Said Panyawan Garlic Capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, ni gamit sa Said Panyawan Plus and Said Panyawan Garlic Capsule.
2: Usa tong kinainom nimo?
3: Said Panyawan with garlic, sir, o kaning Said Panyawan Plus. Mautong natunaw to ako ang gallstones, unya. Ato ako ang fatty liver, nag-stop food, og kasakit. Nagbalik kog pa-ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstones. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu, South Cotabato.
1: Basta tatak Said Marketing, tatak kining magaling!
0: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Said Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon Grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Kini ang Said Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
4: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Gogon Capsule, Said Lemon Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glutaso. Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
5: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
6: Tibos nga gugmang ako'y kahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko ni mo ang karuway.
7: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawak mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
8: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
7: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa akong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
8: Si Pani lang akong kikugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong kugma.
7: Wa mamatay si Pani. Ni ako rinan.
8: Wa ko ba kinahanglan mo? Pareho!

0: gamp maik ilong datkog.
1: Husto na! Husto na! Pasigit kanta niya! Tabangin ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na!
1: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Fanny!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni alay sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Kabang, kabang kasakit sa kong naong!
2: Junior! Junior, ilse ka! Hay! Halagin ako! Kalain ta daw si Munong!
1: Sakit kayo, tabangin ko rin yun! Tabangin ko rin yun!
3: Noon sa si Junior!
2: Rinan! Rinan, tanawa ang ilaw! Tanawa! Napuno sa butoy-butoy!
3: Uy! Junior! Wala naman na! Mura mo naga! Hangga ka nag-go!
1: Sakit kayo! Katulong yung sakit! Una yung pagkaot na ako! Ako na ni! Napuno na sa butoy-butoy ako na! Sakit kayo! Tabangin ko rin yun! Sakit kayo!
4: Junior! Sinita po, ha?
2: Kuan niya rita! Dagko kayo ang hangga sa naunig Junior! O tanawa na, Gwen!
4: Ay! Ipalayo na! Tingalik patak na

nagsugod na. Inyo ng bayran ang mga sa nga inyong nabuhat. Maukini ang inyong gipangita. Silot nga way kinutuban. Kamu nga naghimog dautan. Kamu nga mangayo sa inyong silot. Busa kamu ra usab ang makatangtang niit.

0: Ay, ang sigiduol na ko'y!
1: Sakit! Sakit!
0: Ah, matakdan ko ng imo sakit palayo!
1: Sakit, Lula! Sakit naman! Ikaw, sakit kayo! Sakit kayo!
0: Oh, sa may katabang na ko, nimo nga di man ko doktor in town. At sa hospital, Junior, kay murag, murag sangla na imo ang sakit.
1: Sangla? Hmm. Ganun sangla humang ko? Huwag mo may kaliwat ka sanglahon. Dili ni sangla, Luna. Dili.
0: Ayaw lagi ko. Kita pa doon in town. Palayo in town na matakdan ko.
1: Tabangi ko. Kukul.
0: Tabangi ko. Diyan ka lang, pare ko. Diyan ka lang. Ayaw doon na ko. Di lagi ko ganahan mo doon ka na ko. Kaya matakdan in town ko. Madal ka. Mugara na pag duol. Mugara. Mugara agad ha. Ako kasigi ko glikay ni mo ha, kasigit ko glikay.
1: Sakit yung kayo.
0: Ano ha? Ano? Ayaw dool, diya ka lang. Ato lagi sa doktor. Ngano di makakasabot sultian nga tiguwang naman unta ka.
1: Sakit yung kayo. Sakit kayo.
0: Be, akong ludaan ako, totoan.
1: Anja?
0: Anja? Pre! Da, totoan na lang tingka.
2: Dadong ka sa hospital. Kailan mo tabalan na mong naong?
0: Oh, may pa, oh, may pa.
2: O lagi, ato tag doktor. Sakita. Kailan may bawag? Unsa na sakita?
0: Oh, sige na Junior. Sige na sakay na. Pero ayok palabig pa doon ni Dong Rinan. Kitingalig matakdan sa nasiya ni mo.
1: Luna.
0: Oh, nanasan. Ay, lagig pa doon na ako in town. Sige na lang ka na mo.

0: Mama, hain naman si Junior. Tuan na?
1: Tuan na. Serena ng among gipadaniya sa doktor.
0: Mama, nahadlo ko nagtanaw sa iyang naong. Luod ting tanaw. Nahadlo ko.
1: Ayaw nagkahadlok. Tuan naman. Ako na itong gipadaan ng kwarta, Serena. Kunon sa ihukom sa doktor, mahimong mo istar ang ospital kanto si Junior hangtod nga mamaayo siya.
0: Ay, mura kog daluyang nakakita sa naong ni Junior, mama, nga napuno sa butoy-butoy. Lain kang akong kipati.
1: Relax lang gani na. Naunsa ka ba? Gano'n bang iyon ni anak man ang imong reaksyon?
0: Nahadlok ko, mama. Tingalig manakuntong sakita. May duol na ba ko niya? Tingalig mataktan ko.
2: Esper, ay na si Rinan.
1: Oh, Felipe. Wa na si Rinan. Siya naghato ni Junior sa doktor. Aron nga matanaw to mga butoy-butoy siyang naong.
0: Papa, nahadlok ko. Lain kay tanawon ang naong ni Junior. Tingalig mataktan ta ato, papa.
2: Ayaw. Natural ra kato nakita ni mo katiyang sakit. Natural ra kayo to. Dinara katos da utang hangin.
1: Usabay imong tuyo ni Rinan Felipe.
2: Siya siguro na ko sa pagpabalit sa atong andamon alang sa umaabot nga debut ni Fanny.
0: Oh.
1: Tuod anak. 18 anyos ka na. O karong Sabado, imo ng birthday. Imong debut.
0: Abi na kong nakalimot nilang mo, mama, papa.
2: Di ka na may tabuoy. Bugto ka na mong anak. Huwag ang imong adlang natauhan mo ay pinakadako nga kumbira dinhi sa atong asyenda.

0: Uy, maobadong rin, Nan. Ma-admit gudi ay ugdugay si Junior sa ospital. Mananakod gudi ay itong iyang sakit.
1: Oh, dili man mananakod lang. Pero, pwesta rin siya dugay sa ospital. Kaya magkadaot rin Junior kung mainitan siya. Magkamatay niya ito sa kita kung dili matabalag tarong.
0: Uy, ala, kakuyaw gudi ay. Dili gudi ay ito ordinaryong sakit ah. Nga naman ka ito, uy. Galit man lang gitakbuyan si Junior at itong sakita.
2: Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinae. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
3: Ang pahinding sa doktor, matong hubag ang tinae. O sige ko, ay butod.
4: Dili sakit.
3: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag o to hapon, naulian dyan ko sir. Makatulog na ko. Salamat yun ka. Ayo sa Sed Capsule kay nakatabang yung nagdako sa mong pamilya.
2: Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
5: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon UTI ni tumar og Sed Coconut Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
6: Kailangan po yung ingos ako nga testing yung Sed Coconut kay muna yung maya sa UTI. Abin og UTI lang pangiin ako ng gawas tong murag ni lagitik sa ni duro. Ni akong gigiwan na magtiwas sa pupang ECR kasi musod dito sa bawal noon. Pagkuhit na ako, ang tanong ka ng murag tibuok yun siya nga asin-asin bitaw sa inyong bato. Muti nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi. Ralph Serrera na puyo ko sa Bay Garcia at nabalbiliran.
5: Basta tatak, Sed Marketing, tatak kining magaling!
7: Kung kapeng adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kapeng adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangustin. Number one sa mga health benefits. Sed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Sed Marketing.
8: Oy, Renan, maayo kay ani ka na.
1: Sir, si Junior gi-admit yun.
8: Ha?
1: Delikado ko nito sa kita, kung pasagdan. Kuya ko nito, mukatap sa tibok niya lawas.
8: Mananakod ba?
1: Dili ko nun, sir. Matod sa doktor. Pero ila lang yung gisosya yung maayo. Kaya hangtod ang doktor, naglibog ko na unsa itong sakita. Talagsaon ko na kayo ito.
8: Magkapahibong, no? Sa tanan si Junior raman siya naingon at ito. Sige lang, di na mo siya pasagdan. Kung unsa ilang kinahangla, no, no, sultihin lang yun, ha? Atong tabangan si Junior. Kung di ay ito, ordinan, ikaw mo ay akong sangunan sa pagpangandam alang sa dibu ni Fanny.
1: Dibu, sir?
8: Oo, karong Sabado. Ikaw si Otso nga kasumaran sa adlaw na tawahan sa bugtong kong anak. Dakong kumbira nga tong buhaton. Og ikaw ang akong sangunan pag-andam sa tanan. O gusto ko nga ang tanan mga saop mag-andam og regalo alang sa akong anak.
1: Oh, ha? Kaming tanan, sir?
8: Oo, hasta ka. Kamong tanan yun. Bisa kung sa kayano nga regalo, basta doon na gusto kong ang tanan. Mahimong gabahin sa dibu ni Fanny.

0: Regalo, regalo ang bisikleta pa ni.
1: Oo. May gusto ni Sir Felipe. Kasi kung sa lang ko nung, mahimugan ko nung buwak o mga prutas ba? Yano lang. Basta doon na lang ito regalo alang sa iyang dibu.
2: Muhaw, nasad ka Sir Rita pa ni Ana Manuirinan.
1: Titoy!
2: Magmanang na lang kung manang Fanny, oy. Kay Manoy mita ka. Unya, imam siyang uyab.
1: Titoy, sa ka ba? Pasagad nagbuka ng baba ni mo. Dili mi uyab. O dili mi tabo nga magka-uyab ko sa itong agaon.
3: Nagtuo lang mga tao nga uyab mo rinan. Naghawkod mo.
1: Alma.
3: Dili ka na makapugong.
2: Nana.
3: Dili ka na makapugong. Hasta ang tanang mga saop o hasta ko. Nagtuo nga uyab mo. Naghawkod mo.
2: Sige lang man eh. Nindot anang nyurita pani. Oh, manang pani dahi.
1: Gusto na mo na. Gusto na. Dito'y hilom na. Di na ito mag-iskot na. Ang ato ang damon, mga ito regalo sa dibo ni Senorita Pani.
3: Orinan. Huwag mag-ampo lang ta. Nga doon nga siya, dibo, mausab na sab ang iyang kinaiya. Huwag dili unta mo samot ang kangil at sa batasan anang umaabot ni mong uyab.
1: Alam mo,

adlaw na tawa. 18 anyos sa babae ng itom o kasing-kasing. Nagsugod na ang silot. Nagsugod na ang pagbayad sa iyang mga saha. Ang tao nga sama kaniya, dili makamaong maluoy. Si Fanny, magsaulog siyang adlaw na tawhan. Ug andam na ang akong regalo alang kaniya.

0: Ay, mag-shopping ko, Papa, Mama. Mamalit ko sa akong isulob sa akong debo.
1: Ah, sige. Ikuyog si Rinan.
0: Oh, unsa? Dili pa. Dili ko mo sugot ka mag-uban-uban ako kanatawana.
2: Anak, imo siyang bodyguard.
0: Dugay ko na siyang kitak-tak isip akong bodyguard, Mama. Si Junior na akong gipuli niya.
1: Pero wala mas Junior to, ano mas ospital. Uga, wag ko'y laing kasaligan na makabantay ni mo, si Rinan ra.
0: Di na ako kinahalang bantayan, Papa, uy. Dako na ko. 18 anyos na ko. Basta kay dili ko masugot nga ubanan ko ni Rinan, kasabot ka pa? Ako'y mabuot sa akong kaugalingon, Papa. Ug dili ka mo.
2: Funny.
1: Funny? Dili ka ngayong musulti nga ikay magbuot sa imong kaugalingon, ha? Di pa kami imo mga giliganan.
0: Basta kay ako'y magbuot, Papa. Dili ko masugot nga magkuyog-kuyog sa akong paglakaw ka ng musimus ug bahog-bakba nga si Rinan. Dili, Papa!

0: Nyerda, may mabag magpahinig ang padagan? Tingalik, madiscuss siya ta.
1: Manong mahatlo ka, ha? Hoy buko, mas may pa kung mo-drive kay nimo.
0: Ayaw pala bisig mong kamaldita. Tingalik magmahay ka. May, ako na drive eh.
1: Ay pagbuot. Agawon ko nimo. Paghuwat kung pa-drive on ta ka o dili. Ugmay mo ba palayo na ko? Ayaw pa doon. Baho ka.
0: Nyo rito, ayaw lagi palabi. Tingalik magkatas magka. Pagbantay.

0: Hindi siya na kayo mga tao din, no? Ate Alma? Taghan na kayo mga sugnol gagyan lang para si kayo sa birthday ni Manang Fanny. Magmanang magundaan ni Nilda Fanny. Aron kung magkaminyo sila sa manirinan, di na ko maglisod. Sa? No?
1: Musugot pa dahil mo nga. Magminyo sila si Manu ni mo nga. Maldita mo na si Senyorita Fanny.
0: Huwag ka na na, uy. Dato man. Nagwapa pa yun. Kung maminyo na sila, come mo. Mag-senyorito na sa'n mo ni Manurinan.
1: Oh, dito eh.
2: Mga igala, kini si Gulyat. Aduna ko'y bagong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi o ispiso ang timpla niini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sagol, natural o epektibo. Busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED Marketing.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala ba matia ang sunod sumpay ning sugilanon? Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka na to sa maayo kabubuton sa Shed Marketing.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa Shed Marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-Shed Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Radyo Magbating.
4: Oras, alas 5:30.
3: Radyo Magbating.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ano oh.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Andi ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
11: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
12: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao.
8: Mati City, Labao Oriental.
9: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
8: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
9: Sa may ibat mo, sakit mong hawak, ana?
8: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, yun.
9: Saan ka pa murag magpangita, naka?
8: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta, 100% yun sa akong ibati yun, wala gito siya.
9: So karon gimintin na lang ni mo?
8: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
12: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
3: Radio Bagbag. Ting ting.

at ang nangako sa'yo si Ray Valera. Salamat sa tadod ang tatay ko, si Jack Sikat. Siyempre ni Bing Hilang Pano, nangarap ang identity crisis. Huwag kalimutan ang Woods na

0: Rádio Barbarim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: We'll be right back.

0: Radio Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailala nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge ng tamang abay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver.

0: Blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa anilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man tayong lugar, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating Bonamang Paladudunan. Bukas na po ang ating Bonamang numero 0969-226-9623 yung ating Bonamang numero. Na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating Paladudunan mga kaibigan.

0: Tawag na po sa ating mga namang programa at tayo po yung magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating mga namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga namang paladudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, kalusugan. Kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay? Hello po? Hello? Hello po?

Huwag mo ngayong uli, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong dawagan dito sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag na. 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan.

0: Hello, magandang alusugan po.
1: Nakalusugan to?
0: Yes po. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Ray.
0: Ray, okay po. Tatay Ray, taga saan po kayo?
1: Sa Kalasyaw.
0: Kalasyaw. Hindi,
1: may tatanong po lang ako.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 69.
0: Okay po. Ano po yung tanong po ni Tatay Ray?
1: Kung saan makakabili ng kwan, yung rice coffee.
0: Okay. Kung saan po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Kalasyaw.
1: Oh.
0: Opo. Tatay Ray, kayo po ay hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa. Bago, umpisa pa lang sana. Eh, wala akong mabilan. Nagpunta ko sa Mercury, wala.
0: South Star Drug po, tatay. Dyan po sa Kalasyaw. South Star Drug, Magic. South Star Drug, Robinson's. Tapos, Jovis Pharma Trading.
1: Saan yun? Saan kaya yun? Medyo malayo yun, Robinson.
0: Malayo yung Robinson sa inyo? Sa Pangasinan po ba yan, tatay? Di ba? Pangasinan? Kalasyaw, Pangasinan?
1: Kalasyaw, Pangasinan.
0: Opo. South Star Drug Robinson's, South Star Drug Magic. Meron din po sa Jovis Pharma Trading.
1: Pharma Trading? Saan? Isang bayan?
0: Jovis po, tatay. Jovis Pharma Trading.
1: Pharma Trading. Saan kaya yun? Jovis. Hanapin. Wala na iba?
0: Jovis po, tatay. Jovis. Jovis.
1: Jovis Pharmacy.
0: Opo. Jovis Pharma. Opo.
1: Saan masasakuan po yun?
0: Ang nakalagay lang po dito sa akin, Kalasyaw.
1: Jovis Pharmacy. Saan kaya makukuhin? Wala. Nagpunta ko sa Mercury. Nagpunta ko sa... Marami doon yung hirina na yun. Wala akong rice coffee.
0: Sa Kalasyaw po yan, tatay. Kasi po, ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan sa Kalasyaw, meron po ng ating rice coffee. Baka po naubusan lang po kayo, tatay. Ipagtanong-tanong nyo rin po sa iba, sa ibang mga butika po, tatay.
1: Galing ako sa Mercury. Galing ako sa Aliapat, yung hirina na yun.
0: Basta po, tatay, ano, South Star Drug po meron. South Star Drug. South Star Drug.
1: South Drug.
0: South Star Drug.
1: Star Drug. Apo.
0: South Star. South Star. South Star Drug.
1: South Star Drug.
0: Apo, South Star Drug. Apo.
1: Sige po, sir.
0: Paano po ninyo, tatay, paano po ninyo nalaman, tatay, yung ating produkto, Tatay Ray?
1: Gabi-gabi ako, narinig ko sa radyo.
0: Narinig niyo po sa radyo? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Ay, meron din. Hindi ako nakakatulog. Tatlong oras lang ang tulog ko.
0: Tatlong oras lang yung tulog po ninyo. Napapakinggan niyo po sa ating programa na nakakatulong po yung ating rice coffee sa mga nahihirapan matulog.
1: Opo. Oh, inaanin ko po, maganda na rin tulog nila.
0: Opo.
1: Narinig ko.
0: Tama po. So, kailangan po, tatay, na makapagsimula na po talaga kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Kung sakali po, tatay, halimbawa na naglibot na kayo dyan sa inyo pong lugar, sa Kalasyaw, at wala pa rin po kayong, at napuntahan nyo na po yung mga nabanggit po nating mga butika, kung sakali pong wala, tawagan niyo po ako muli, tatay, para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Kalasyaw.
1: Okay, South Star Drug.
0: South Star Drug po, tatay. Sa Robinson's daw po, meron. Tapos, sa South Star Drug, Magic. Tapos, Jovis Pharma Trading.
1: Magic, malapit na pinyan yung Magic.
0: Opo. South Star Drug po doon sa Magic po, tatay.
1: Oh, sige po, sir. Thank you.
0: Apo. South Star Drug po, tatay. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Oh, yung napapakinggan ko. Yung mayroon daw karton.
0: Ano po yun?
1: Nakakahon na mayroon nakalagay na tasa. Yung kwan.
0: Yung isang tasa ng kape, may larawan po doon na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po 'yun. Pero hindi po 'yun hotdog, buamera po 'yun. Katulad lang po kasi ng hotdog. Pero 'yun po 'yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, RISE.
1: Sige po, narinig ko. Sige po, sir. Narinig yan. At marami sana mga ngailangan dito. Wala, hindi kayo makakita.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. O basta, balitaan niyo po ako. Kung halimbawa makabili kayo, sabihin niyo po sa akin kung saan kayo nakabili para matulungin din natin yung iba nating mga kababayan. Kung sakali naman pong wala, nalibot niyo na yung mga butika sa Calasiao at wala po talaga kayong nakuha ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako muli at para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Sige po, sir. South Star Drug Magic.
0: Opo. Magic. Opo. South Star Drug Magic. Opo. Opo.
1: O,
0: tatay, balitaan niyo po ako. Ha? Balitaan niyo po ako. Aasahan ko po yung tawag po ninyo ulit.
1: O, sige. Sa San Carlos, sir. Mayroon?
0: San Carlos? San Carlos, Pangasinan. Wait lang po. Titingnan po natin dito. San Carlos, San Carlos City. Tatay, San Carlos City, halos po lahat ng mga butika doon. Calif Drug Store, Three Boys Drug Store, Salva Convenience Store, Princess Pharmacy, RCJ Pharmacy, Jealous Variety Store, Save You Drug Store, St. Charles Pharmacy. Lahat po yan sa San Carlos City po, tatay.
1: Yun na lang, maraming rabin doon. Kaysa Calasiao, maraming rabin mapupuntahan.
0: Opo, malapit lang po ba kayo San Carlos City?
1: Medyo sasakay pa ako ng isang sakay. Mamasaya ko ng 15.
0: Ah, okay lang yun. Po. Okay lang po yun. Okay lang po yun, tatay. Basta mag-iingat lang po kayo. Kung maaari po, tatay, na sana po may kasama kayo para, kumbaga, mas panatag ang loob po ninyo na may kasama kayo.
1: Oo, kasi yung pati pagbabawas ko, kumisang tatlong araw.
0: Opo, problema po yun, tatay. Dapat po, araw-araw tayong nagbabawas kasi araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Sa pamamagitan ng mga pagkain po natin, so kailangan po dapat araw-araw din po kayo nagbabawas.
1: Pero meron akong sir, yung stainless sa 20. Wala problema yun?
0: Ay, wala pong problema, tatay. Herbal po yung ating produkto. Kumbaga, natural yung ating produkto, tatay. So wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose.
1: Tapos yung umiinom ako ng vitamin A Centrum.
0: No problem yun, tatay. Wala pong problema yun na umiinom kayo noon, umiinom kayo ng vitamins nyo at umiinom kayo ng rice coffee. Wala pong problema, wala pong side effect, wala pong overdose. Kahit po may iniinom kayong maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yun, tatay.
1: Sige po, sir.
0: Opo. Tatay, dapat mga 2-3 sachet po sa isang araw yung pagiinom natin ng ating rice coffee para mas sa inyo. Okay po?
1: Okay.
0: God bless po, tatay. Balitaan niyo po ako, ha? Tawagan niyo po ako muli. Salamat po, Tatay Ray.
1: Okay, maraming salamat po.
0: God bless po, Tatay Ray. Maraming salamat. Bye-bye. Si Tatay Ray, mga kaibigan ng Calasiao, Pangasinan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sige po, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At yung syempre ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Ganun din ang ating rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Kaya po itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin kung may mga tanong po kayo o mga testimonya na nais po ninyong ibahaging kwento para po naman na maging inspirasyon sa iba nating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po sa ating programa at tayo po ay magkwentuhan at magpaliwanagan tungkol po naman sa ating po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available po ang ating ding Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan ako. Dapat po ay nakapagsimula na rin po kayong uminom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ninyong matikman rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng tawagan sa ating mga programa, mga kaibigan. Pwede rin po kayo mag-text na po kung may mga katanungan din po kayo at hindi kayo makatawag, pwede pong i-text. O di kayo, mga kaibigan, i-text niyo po kami, sabihin niyo na tawagan kayo para magkausap po tayo. Kami po yung tatawag sa inyo.

0: Sabi dito, Kuya Boy, umiinom na po ako ng rice coffee. Gusto ko pong maayos ang aking problema tungkol po naman sa bato. Ano po kaya ang mga dapat kong kainin? Sa tulad ko pong meron pong sakit sa bato. Thank you very much po. Actually, maraming salamat na po at kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee dahil nga makakatulong po ito sa atin. Gaya po ng mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee, malaking bagay po na tuloy-tuloy yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee. At malaking bagay din po, mga kaibigan, yung tanong po ninyo kung ano po yung mga dapat nating bantayan sa pagkain pag kayo po ay meron pong sakit sa bato. Ang mga bato po kasi, o yung kidney po natin, ang isa sa mga organ ng katawan na may pinakamalaking papel po na ginagampanan sa maayos ng paggana po ng ating po namang katawan. Ang pagsasala po ng dumi at sobrang mga sustansya sa dugo, pagbuo po sa nilalabas na ihi at pagpapanatiling balanse ng mga tubig sa katawan ay ilan lamang po sa mga mahalagang papel na ginagampanan po nito. Sa kasamang palad, ang mga bato po ay isa rin sa mga organ na maaaring dapuan ng sakit na kung lumala ay tiyak na makakaapekto po sa normal na paggana po ng ating katawan. Sa pagkakataon po kasi na madadapuan ng karamdaman ng bato, gaya po ng impeksyon, pagkakaroon po ng bato o sa bato, yung kidney stone sa tinatawag po natin, na makakabara sa maliliit na tubo sa bato, marapat lamang po mga kaibigan na bantayan ng mabuti yung ang pagkain na kinakain natin nang sa gayon ay hindi po lumala yung kondisyon ng isang tao po na meron pong sakit sa bato. Dapat alalahan din na upang mabuhay ng normal, ang isang tao ay kinakailangan po ang isang malusog at gumaganang kidney. Ano po yung mga dapat na iwasan ng taong may sakit sa bato? Kailangan po nating iwasan yung mga pagkain may mataas na level ng sodium. Yung pagkain po ng may mataas na level ng sodium, ang pangunahing pinagbabawal sa mga tao pong may karamdaman sa kanilang bato. Ito po yung sapagkat ang sodium po ay makakapagpataas sa presyon ng dugo na nakakasama naman sa maliliit na tubo sa loob po ng bato. Ang mga pagkain pong may mataas na level ng sodium gaya po ng mga instant food, chicheria at mga pagkain pinaalata ng husto ay dapat iwasan. Okay po. Ano pa yung iba? Yung mga pagkain may mataas na level ng potassium. Bukod po sa pagsasala ng mga dumi sa dugo, sinasala din ang mga bato ang sobrang sustansya at mineral, kabilang na po yung potassium. Ang mahinang bato, dahil po sa isang karamdaman, ay maaari lamang na mas lalong manganib na humina at mapinsala kung dadagdagan po yung kinakain ng potassium. Halimbawa sa mga pagkain mayaman po sa potassium, saging, patatas at mga kabuti. Yan po yung mga dapat po nating iwasan. Ano po? Ganon din po yung mga pagkain may mataas na level ng phosphorus. Ayon po sa mga pag-aaral, gayon din daw po kasi yung potassium at sodium. Ang sobrang phosphorus po sa taong may karamdaman sa bato ay maaaring makapagpalala lamang ng kondisyon. Kung kaya, mabuti pong malimitahan din ang dami ng kinakain mayaman din gaya po ng tahong, keso at mga isda. Yan po yung kailangan po nating bantayan. Ano pa yung iba? Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po. Hello? Wala. Ano ba po yung iba na mga pagkain na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay mayroon pong karamdaman sa bato? Bukod po sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee na dapat po tuloy-tuloy, dapat may iniiwasan po tayong mga pagkain. Sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee lang kasi po yung ating rice coffee po, mga kaibigan, ay hindi naman po gamot. Nakakatulong po ito para po naman na mapalakas yung ating katawan at maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman. Pero hindi po ito gamot, mga kaibigan. Kaya po naman habang umiinom tayo ng ating rice coffee, dapat may disiplina rin po tayo sa ating po namang sarili at iniiwasan yung mga pagkaing dapat po nating iwasan. Kasi mga kaibigan, kahit ano pa po yung gamot na iniinom po ninyo o kahit pa gaano karami pong rice coffee yung iniinom po natin, kung hindi po tayo mga kaibigan na nag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari mga kaibigan. Kaya nga po, dinidiscuss po natin ito para po naman sa lahat. Base po ito sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ayon po sa mga pag-aaral, ang mga pagkaing mayaman daw po sa oxalate gaya po ng spinach, mani, kamote at tsokolate ay makabubuting limitahin muna kung sakaling dumaranas po ng karamdaman sa bato. Ito po sapagkat ang oxalate po ang isang kumakapit sa calcium na nasa dugo at bumubuo po sa calcium oxalate na siya po namang nagiging bato o yung stones. Ano po? Na maaaring makabara sa daluyan po ng ihi. Ano po ba yung iba na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay nakararanas ng problema sa atin po namang bato o yung kidney stones? Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, dapat din pong malimitahan yung dami ng protina na kinakain ng taong may sakit sa bato. Dahil naman ito sa posibilidad ng pagkakaroon po ng uric acid stones sa mga maliliit na tubo sa bato na maaari din po makabara sa daluyan ng ihi. Bukod po yan mga kaibigan sa pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, yung po yung sabi natin na dapat may pag-iingat din po mga kaibigan. Kasi kapag hindi po tayo nag-ingat din sa mga pagkain, remember mga kaibigan na nabuo po yung mga karamdaman po natin dahil po sa hindi tayo naging disiplinado sa pagkain. Kain tayo ng kain kahit ano. Kaya po ganoon mga kaibigan, kailangan nating maging disiplinado sa pagkain. Yung mga tama at yung mga bawal alisin, yung mga tama lang yung dapat po nating kainin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Naputol. Kailangan po natin mga kaibigan na may pag-iingat pa rin. Ano po, sabi nga natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung wala tayong ginagawa, mga kaibigan, kahit nga po sinasabi natin ito po ay bigay ng may kapal sa atin, yung ating po namang rice coffee, para po maibisan yung karamdaman ng ating mga kababayan. Kung wala naman tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, wala rin po mangyayari. Kaya kailangan po, mga kaibigan, na nag-iingat tayo sa ating po namang mga kinakain sa araw-araw. Kasi dyan po mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, 90% ng problema po sa ating kalusugan ay dahil po naman sa lifestyle po natin. Yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin sa araw-araw. Yung pang-aabuso po natin sa ating katawan. Nakakatulog tayo mga anong oras na, madaling araw na dahil po sa panonood ng kung ano-ano sa cellphone. Po tama yung ating body clock mga kaibigan. Nagkakaroon po ng problema yung ating katawan pag ganoon. Tapos kain pa tayo ng kain ng mga alam natin bawal po sa atin. Kaya po ganoon yung nangyayari po sa atin. Kaya malaking bagay po mga kaibigan yung pag-iingat sa pagkain po mga kaibigan. Lagi pong tatandaan ano po yung pagkain po mga kaibigan. 90% ng problema sa ating kalusugan dahil po doon sa ating lifestyle. Pagpupuyat at yung mga bisyo-bisyo na yan, mga kaibigan. Doon po natin nakukuha lahat. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. Radio
1: Magbating. Oras, alas 7:30. Radio Magbating.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mo kasi na tell sir.
4: Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop. Basin, makaswerte mo.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan na ko siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nagpalit, gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day, gina ko siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alip niyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahi si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count.
5: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuang yun nga na yun sa'y ka-usaban.
6: Taas din sugar si mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Uning baba,
5: baba na. Gikan mong kudiha.
4: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
7: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
8: Drink light, live light, Sunmig Light.
9: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
10: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Zed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Zed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: 71 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
12: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi is tara na ito ka mga suki. Di ba binaw? Ato sa pabinaw. Bikin mo raga. Nag-update o nag-update pag mga music. Aga ko ang, yes, aga ko ang playlist right now. Kani nga kanilang sa nga, kaning kuan. Kanilang sa nga ka nga patutsada ato ang gabi ito. Alright, okay, kay salamat sa tara na ito ka mga daminaw din na karoon. My name is Martin D, and I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs, dinira sa itong programa, TLC, kung True Love Conversation. Okay, and of course, ato ang mga daminaw din nagkaroon sa ito ang duha ka mga dagko ng mga radio station. This is DXCA 106.3 Bell FM and a simulcast with DXCA, may get a DXBZ Radio Magting. Yes, love song takaroon sa ito ang programa, and of course, ato ang mga greetings, shoutouts, and whatsoever. You can text and call the cell phone number 0998-997-8890. Once again, our official text line number, that's 0998-997-8890. Wala nga itong cell phone number, ano sa itong mga gusto din ang mupadangat sa ilang mga mensahe, would it be greetings, shoutouts, or would it be a request? And of course, kumusta nga ito ang mga daminaw din na karon. Happy, happy Thursday evening po sa inyong lahat. And of course, today is the 28th day of May 2026. Grabe no, ugma, it's the 29th day na. And then, pizza 30 pagka Sabado, pagka Domingo, pizza 31. Mag-end na dahil ito ang month of May, and by Monday pohon, musugat na nato ang bagong buwan, ang buwan sa Hulyo. Tuig 2025. Yes, ito ang mga naminaw din na karoon. O kinitimukan na ito, nga buto na ito, nga pagsibiya, maghihiga lang ito ang programa TLC, kung True Love Conversation is hatod usap ka na ito sa gamhanan o kahibulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina, o ang target line, PowerScent Liniment Oil. Ang ato ang produkto mga igala ganiin nakatabang sa ato ang mga katawhan. Hindi lamang pagtabang sa mga balatian, kundi di pagtabang sa ato ang panudlanan. Tungod mga igala sa kadaugan o kasulbaran sa mga problema o mga suliran, ang mga probables nga libre lang itunol ka ninyo alang sa mga mahiligon o suwerteres. Antik din kayo kato ang mga sugitik pamina, mga wakwak o balbal suwerteres. Libre ra na nga inyo ang maangko na ito ang mga probables and mga winning number combinations sa sweet dress. Once nga mag-purchase mo, go one set of package sa ito ang produkto nga target line. Unang-una maghiga lang ito ang promo karon. Karon ra po ni siya taman ang promo. Mura o Saturday pohon. Mag-end na ito ang promo nga 1,200 pesos lang. Automatic VIP transaction na inyo ang apilan. Kaya starting by Monday, ang ato ang one package. Ayan, sa ato ang product sa target line is mo increase na tagamay. Mamahimo na siyang 1,500 pesos. Rasulit, ragyapon kayo, oy, kay gawas nga proven and effective. Aga to ang produkto, grabe ka epektibo mga higala. Ang nakanindot ani kay once you are a member, you are always a member. Ang nakanindot ani kay once nga makapurchase mo sa to ang product package, lifetime na mo nga makadawat sa to nga grasya o kalipayon. Alang sa to ang mga mahiligon din ha o lingaw-lingaw. pinaagi sa sweatress mga higala. Mga to ang mga buhaton, is i-text lang ang ato ang pangalan, address o ang ato ang contact number sa 09-38-02-8888. Diyan ninyo i-text inyong pangalan, address o ganyong contact number aron mahatagan mo o guide paunsa ang maka-avail sa to ang product package, no? Ang ato ang usa ka package is na naman ay one bottle sa Target Line Superfoods Perolina plus kauban pa gyud ang tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment OL. 45 minutes past the hour of 7 o'clock. You are still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
3: kasinatila. Nga naman ang tiili mo, Mama Susima? Milagguman. Unang mihugo ka.
4: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
3: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
4: Ay, nilikay naman, bitaw.
3: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up tika. Dali na.
4: Ah, di magani ko makalakaw.
3: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
4: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
3: Unsa man, Ma?
5: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
4: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Upper Limato.
5: O sa mga ibang balatian ay, niya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imno?
4: Katulo kada adlaw.
5: O sa mga kinay ibang gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
4: Na, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wa, gi ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
4: Oy, maoy akong haplas.
5: O sa mga ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
4: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian gyud ko. Maugyud nay kamatuoran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
11: PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: tungod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
1: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Hello po mga kaibigan. We are now on the second hour stretch sa itong programa, ang TLC, kung True Love Conversation. Yes, of course, sa itong mga text messages. Ayan, hi, Martin D. Ayan, maing gabi eh. Good evening. Magpag-greet lang ko to all. Ayan, greet lang ko sa kahanginan nila ni Ramel Lapinoso. To Ambing Magsalay, and also to Rosa Ardeniza Petronio, to Lady Heart, to Ben Awa, to Carmine, Sam Leia, to Roselito, Welma, and also Adno Sabate. Ayan. Alright, and a greeting si Marian Rabanuel from SND Lanao del Norte, Sultan Daga, Dimaporo. Ayan, request ang kong song, Martin D. Sala ba di ay? Di man sala siguro? Unsa may sala di ay ni mo? Unsa man di ay sa ni mo? Sala ba di ay? Basin, usahay sa, usahay di. Thank you so much, ha. Anyway, sa ito ang mga texters, you can text your greetings and shoutouts ganito sa 09-98-997-8890. Good evening, Martin D. Greet lang ko ni Joshua Pasagi. Ayan, diha sa Tubod. Ayan, lantaw og sa Malaysia. Sa iya anak, amping mo di, ha. Ang pag-text magod kay mura magugi ko kaha tungod ni sa iyang cellphone. Amping di ay mo di ha. Ayan, request kog song Mahal na Mahal Kita ba si Rosalina Helbero ni sa Malangas. Thank you so much. Sa ito mga taga Malangas, naminaw din nagkaroon, happy listening to all of you right there. Alright, thank you so much for always logging in. It is now 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have caller on the line. Hello, good evening.
3: Hi.
2: Yes, yes, ma'am. Good evening. Hello.
3: Kumusta namang Regina mong guwapito?
2: Ay, ma'am. Yes, ma'am. Maayong gabi eh. Okay pa sa all right, ma'am.
3: Wow.
2: How are you? Kumusta? Ang ato ang area din na may Malangas ba to inyo, ma'am?
3: Linta na gid ay kunin mo no.
2: Di oy, the pitch Malangas mangud.
3: Mangud Malangas. Asa ka dati?
2: Ambot.
3: Okay na. Di na
2: nalimot mo ko diha na pita.
3: All right. Saan
2: ulotang gas ang buwang natubugan? Uy, nagplano ba yami ha? Nga maanha mi, kato ni Kasipi. Maanha mi din ha sa Ulotanga, bantay ka.
3: Asa man ka dapit sa Ulotanga mo, Ari?
2: Ambot kay...
3: Asa dapit na barangay?
2: Naambot kay Shara may gaingon nga mga anha dapit. Kaya actually, taga din ha sila.
3: Tagadin din na siya.
2: Oo, tagadin ha yun sila. Daghan ko nung sila kamanggahan. May among tuyo din ha. Kay aron mga kuan mi anin, mga diabetes mi anin. Nakatamis ni mo.
3: Asa ka dati sa Ultanga, sa barangay niyan? Dagan barangay mo?
2: Lagi ambot unsa. Kabalo ganito siya. Nga dili pa ko no malabngan karon o kaning ang tulay kay mga June pa daw to pwede na ko nung malabngan.
3: Oh, sa June, magian
2: ako nung ang tulay. Sa pagkakaroon, kay kuan man ko nung ang gamiton din ha, kanibitang bards.
3: Bards.
2: Sana on.
3: Parfum na gamay.
2: Yay!
3: Bakit sa kuhan tingali mo, DJ? DJ Gonzalo, Ragoy, asa ba dapit? Ang dagong manggahan po man o. Bilya Gonzalo mangga
2: ti. Lagi ambot asak ha na ila kay ila man daw nang kaugalingon nga mangga lang ba kanang sila personal.
3: Ha? Ah? kaya nga lang, baka nakain ako.
2: Si Kuan, Kasipi, ano sa pangalan ni Kasipi Tinood, eh?
3: Agay, wala niyo yun na, ha?
2: Mm-mm, kay, naaman good me, ang gaana niya, eh?
3: Ang gaganda yung gaan di the pizza, the pizza Kuan, oh, Santa Lucia, gayon, sa ingon nagtambanan.
2: Ah. Mas hindi ha dapita siguro, no?
3: Layo na kayo nasa mga DC, oy. Kasi nga ko malahos mo di sa mga kay akong chocolate.
2: Oh, halaos gihapon mi diha.
3: Mawa na katod sa mga.
2: Ah, basta kay taga dinha sa Ulutanga, kabalo na siya kahadapit inyo.
3: Kaya nga ka, sorry, mag-chocolate. Kasi hindi akong ilado ko diri pero daghan kong wakaila sa kuwa kada sa tambanan ay nakaila na ko.
2: Ah, basta manawag mi nimo ha ug mo anha mi.
3: Sure. Kasi nila ipaningan mong payag din yung kuy anan. Ha ha. Kasi ako takan ni mo ag duyan.
2: Kagila. Sige ma'am, go ahead sa imong mga greetings diha.
3: Ang few salamat, Didi Mahay. Una-una niyo mo, Didi, pa yung gabi sa tanang mga kawan diya sa Radyo Bagping, Ogel, FM, kay Marian Rabanuel, thank you sa greeting. Kay sa mata yung pang, kay Maisa Andales, kay Arjo Namukat, kay John, how are you now? Karoon sa gusto ng kabalik yung tawad. Kay unsa man
2: permanent
3: mag-busy, di man mag-busy.
2: Di man mag-busy. Di ka ma-presidente, di ka ma-mayor, pero meri gyud kang busy.
3: Yes. Busy gyud. Asa tanan na lang, ay kay Gaga Batal, kay Arlene Boy, kundi sa Balintawak, Pagarian City. Next week, kanan, og dili po sa akong kauban, sa akong Mother Earth, sa akong...
2: Ayaw, Mother Earth.
3: Okay. Asa mong kauban na mo rin si Rome, not si Donnie, nakalimot ko. Sa tanan na lang, please, sa kaninan, that you are.
2: Okay.
3: Pwede na ako pa.
2: Unsa to imong request?
3: Juan, unsa kay mga bilabong mo rin niya, kaya nindot kami nga.
2: Mga love song.
3: Sige, bitaw ko ng love song, no? Makapag-uol, makapahila.
2: Maudred. Oh, labi na itong sige ni mo paminaon bitaw, sige background bitaw, katubitong sa Facebook karon o sa TikTok, katong Gita Galog bitaw nga song from murag sa Musliman siguro na katong Andam Manaya.
3: Tinood na.
2: O
3: katong paasa
2: na ka ito? Paasa? Sige, itong pangitaon kong basinara diri.
3: Kung ano nakanta si Ira?
2: Paasa. Wala mang Ira diri. Si Yeng Constantino Raman ang na.
3: Kung ano lang ako, DJ, katong mga hilig na kong asong, ikaw ang aking pangarap.
2: Ikaw ang aking... Oh. Wow, ninduta, eh. By Martin. Martin Nevera.
3: Yes. Ako niya di pangandoy, pero ako nangandoy man niya.
2: Yeah. Okay. Warren, eh.
3: Sana lang. O, pwede duha on. Isa lang po. Okay, murag.
2: It naman kape. Okay, sige ma'am. Thank you, kayo. All right. Salamat kayo. Thank
3: okay.
2: you for calling.
3: Bye-bye.
2: It is now 21 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa toang programa ng TLC, Control Love Conversation. Break on ta og muse kadinga advertisement. When we came back, more of your favorite love hits, love songs, dili lang sa 106.3 Bell FM and Radio Bagting.
4: Today's best music. Right here on Bell FM.
5: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerveflex capsule. Nerveflex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
7: Sa matagpalit ninyo sa
6: Target Line
7: Product Package o sa kabattle sa
6: Target Line
7: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko, Andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo sa imnon?
5: Siya katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na, wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko na ko adlaw sa kong sa kuan o jabiti. Kani o, oh, o. Oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka gun.
5: Kapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan ang mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta, nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ninyo sa
3: Target Line
4: product package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

Likewise also, what is say good evening DJ nga guwapo, gabi ipakugatang sa mga programa, kaso lang absent ka. Magpag-greet lang ko sa ako ang self nga ganyan duyan kay Gilaay o sa ako ang may loves and only si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka always, mahal ko. Request lang ko og song Hindi Ako Katulad Niya by Jerry Maya. Yeah, this coming from Aljun Simbahon from Datagan, Pagadian Sire. Thank you so much. Dagakay, salamat sa inyong pag-uban for 2 solid hours right here on the program TLC. And makadungganay na po sa TLC nga programa 7 to 9 in the evening this Monday. And so, dili na bulan sa Mayo, bulan na sa Hunyo, 2025. Meantime, ugma pohon ang ato ang programa is a special edition on a Saturday for morning bell 9 o'clock in the morning hanggang alas 11 po ng umaga. Thank you so much. Maraming salamat po. Uy, sa ito ang mga mag-avail day tuod sa ito ang product package, ha? Ang Target Line Superfoods Perolino, ang Target Line Power Scent Lenement Oil. So, inyo ang buhaton is i-text lang inyo ang pangalan, address, o contact number to 09-38-002-8888. 8:52 now. Thank you so much. Good evening to all of you right there.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Pero yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
6: Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
7: Secret of Health. Health Info.
6: Kaibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining Taraxerol, ginababagan niini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 ug protein kinase B nga PKB ug AKT nga pinaagi niini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, mo ni ang kanindot makaigsunan, but pasabot bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao din ni makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santone Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kaysa una makaigsunan pagpagatun-an mangod nilang mga phytonutrients na makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema, una hubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santon Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag nato og inflammation because of arthritis, inumi og Santon Plus Gold. Labi na good og sige nakag-ihi sa gabi-i, no? Sige nag-ihi sa gabi-i unya humani mog pangihi murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santon Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
2: The secret of
6: muna ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya labi na gyud kung muginhawa ka diha mura nagmanaghoy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin papaadto sa imuhang baga. Santon Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory. Matabangan ka sa gitawag natog Santon Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
2: The secret of health.
6: Muna makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon uban ni og Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sa PLFM, sumpinata, indot ka ayok.
9: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Six points.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Super Million Jackpot para sa inyo na kaya? Wala rin po tayong jackpot winner last Tuesday, so tonight's Super Jackpot prize is 25 million pesos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Super Lotto fans, 49 jobbles naman ang nasa loob ng ating draw machine. May mga numero itong 1 to 49. We will be waiting for 6 lucky balls to complete our Super Million combination this Thursday evening. The first number is 39. Ingatan po ang inyong lotto tickets. Huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 40. Aside sa jackpot prize, siguradong may enjoy ang consolation prizes ng Super Lotto. Pag naswertihan ng tatlong nanalong numero, 50 pesos ang panalo ninyo. The third number is 1. Dito sa Super Lotto, 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga makakakuha ng 4 winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 47. Sa mga naka 5 Super Lotto winning numbers, 1.3 million pesos ang paghahatian equally to our players. Please play smart, play safe, and play responsibly. The fifth number is 29. Lotto fans, kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners, hahatiin equally ang jackpot prize sa bilang ng jackpot winners. Good luck, Super Lotto players! And for the sixth and final number, we have 17. Recapping the official Super Lotto winning numbers, we have 39, 40, 1, 47, 29, and 17 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos net of the agent's prize commission. Para sa mga newbie players at hindi pa nakakaalam, hindi lang jackpot prizes ang exciting at inaabangan sa ating Lotto Games. Inaabangan din ang naglalakihang consolation prizes.
1: Tama ka dyan, Jerome. Kaya Lotto fans, dapat alam nyo rin ito. Let's check this out.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian na makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibang sa Radyo Bagting, Sibel FM, alas 5:01 na sa buntag.

Alas 5, 7 na itong oras sa Kabagli Gabalgadas, may buntag na itong tanan. Adlaw garon nga Biyernes, thanks God, it's a Friday. Pizza 29 na gayod sa buwan sa Mayo. Kadapos ang adlaw nga Biyernes sa bulan, Kabagli Gabalgadas. Sa hapit na kita mo, goodbye sa buwan sa Mayo. Gato nang welcome ang buwan sa Hunyo. Sa tanan niya mga mag-uuma, mga negosyante nga sa iyo nga nagmata, sa iyo nga nagplastar sa ilahang mga paninda, Kabagdig Kabalgadas, maing buntag kaninyo. O galabaw sa tanan, sa ito mga drivers, karong buntaga nga sa iyo usab nga nangandam, aron nga sa iyo makapamasahero, mga yawat nga makabaton o dakong income karong adlawa. Maing buntag sa ganunay,

0: nga ikatunol diri sa tuwa nga pagpanaguban ang baga ang lanog sa Bagtingan. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Hangtod ta sa alas sa 6 ang takna sa buntag mataga adlaw maguban kabagtig kabalgada siya. Mientras wala pa si Bagting 16 sa Tibanan. Ganin yung tanan. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, ipadangat lamang dari sa tuwang text line ang 0938-207-7614. Atong usbon kabagtig kabalgada sa atong text line 0938-207-7614. Alang ni atong dunay mga importante o dibakha mga mahinungdanong pabagting. Ito nang mahatagan o pagtagad, diri sa tuwa nga pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. Ato pa din kumustahon ang ato ang mga mananagat karong adlawa. Ngayon tawo na napaghihapon na naglawig sa kadagatan na ningkamot pag-ayo nga makakuha o daghang isda. Aron nasab nga inig dunggo nila kabagtig kabalkadas. Aduna usay mapakaon ngadto silang tagsa-tag sa kapamilya mga mag-amping sa kanunay ha. Samtang kamo ang naglawig sa kadagatan kay nakasulod na rabas si Bagyong Domeng sa tuang Philippine Area of Responsibility. Alas sa 5:10 na ato nang siren kabagtig kabalkadas ang uluhan sa mga balita.
1: BBC Headlines.
0: Sa uluhan sa mga balita, gikan sa mga bagting reporters sa karong adlaw kabagtig kabalgada sa niya na

0: Update sa dagang salagad sa panahon na sa Bagyong Domeng nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ingon man kabagdi gabalgada siya. Himsog nga puyag ibiyahan sa multicab sa Cotabato. Mga otoridad nag-imbestiga kung kinsa ang mga ginikanan. Lain pa nga uluhan sa mga balita. Wala mailhing lalaki nakit ang patay samtang naglutaw sa kadagatan dito sa Basilan. BFP Pagadian nagpahigayon og fire safety awareness sa DSOD Region 9. Street level drug suspect dagpan sa bypass operation sa Pagadian City. Duha ka beneficiary sa government internship program giturnover sa Dolis Zamboanga del Sur ngadto sa DILG Zamboanga del Sur. Dugang pang headline sa mga balita, bagong exhibit National Museum of the Philippines Zamboanga naghatag panawagan og inspirasyon alang sa pag-atiman sa kinaiyahan. Ingon man na 19 anyos nakaplagang patay nga doon ay pinusilan sa ulo. Wanted sa kasang attempted murder na dakpan usab sa lungsod dito sa Suminot. Ingon man kabagdig gabalgada sa tuang sayran na mahitungod usab sa nahitabo nga pagpamusil kagabi e diris kon kagahapon diris dakbayan sa Pagadian nga diin giingon na nga kini ang nihuno sa saki na buhi.
1: Nagpaminaw kamo sa Langon sa Bantingan.
0: Alas 5.13 na itong oras, din sa ito ang pagpanaguban na kabagding o kabalgadas. Bueno, plaster na kay sugdanta ang pagtunol sa mga balita ga impormasyon karong buntaga kabagtiga kabalgadas. Unahon ta nga update sa dagan sa lakat sa panahon.
1: EBC Weather Update.
0: Update sa dagat sa lakad sa panahon karong buntaga kabagtig kabalgadas gumikan kay nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang si Bagyo.

0: nga Domeng na sa kasamtangan na nakil sa Gilayon nga 1,360 km sa may southeastern Luzon. Nagdala kina sa gusgus hangin nga mukabat sa 75 km matag oras. Nagpaghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 90 km matag takna. Samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 20 km matag oras. Ang mga lugar nga direktang apektado sa nasangpit nga bagyo mao kining lugar sa Eastern Visayas ug Lakipnas, Caraga. Inungda na magkatauhan, gipasdan-an nga mag-amping sa mamahimong epekto sa nasangpit nga bagyo. Tungod kay mamahimong matutpakinig makahatag og mga pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Samtang diri sa Zamboanga Peninsula, Lakipnas sa Western Visayas, Negros Island Region, Stock Sergeant, Barm, Lanao del Norte ug Palawan. Dili sab kita luwas nga makasinati sa pagbundak sa ulan karong adlaw. Gumikan usab sa presensya ni southwesterly wind flow. Kini usab ang gitudlong hinungdan kun ngano nga dunay mga pakalit nga pagbundak sa ulan nga atong masinatian karong adlaw nga maghatag usab og mga pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Matod pa sa pag-asa nga bisat pa man nga dili mulungta dugdugay ang pagbundak sa ulan nga masinatian na sa nasangpit nga mga dapit apan dili paghihapon kini angayan nga kukumpiyansaan. Samtang nahabiling bahin sa nasod Lakipnas Metro Manila, lakip usab nga makasinati og kalit nga pagbundak sa ulan nga dunay mga pagpanalugdog. Gumikan usab kana sa presensya ni localized sa thunderstorm. Samtang sa bigas bahin ang hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw. Isip giyas ng mga mananagat kabagting kabalkadas. Alas 4:30 ginang kadlawon, 1.8 metrong gilad mas tubig, unang hutaob. Ang hunas, alas 11:07 unyang buntag. Alas kana sa 0.0 metrong gilad mas tubig at hunas kana. Sobling mutaob pag alas 5:07 ang takna sa hapon, 1.4 metrong gilad mas tubig. Og sobli sab nga muhunas pagka alas sa 10:46 ang takna sa gabi e, 0.2 metrong gilad mas tubig. Daman musuba ang adlaw alas sa 5:27 karong buntag. Samtang musalob kini pagka alas 5:59 unyang hapon. Huwag ka na i-updates dagan sa lakad sa panahon, kabagting o kabilkadas. 106.7 Ang balitang lakad sa panahon, hatod ka nato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamina makagana sa pagkaon na makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan o mayong vitamina alas sa mga bataon o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginama sa RSVH Reading, FDA approved o kini mapalit sa tanang parmasya at butika sa inyong mga lugar. Maalang sa himsog nga panlawas, dilidaling matakbuyan og mga balatian, inom na og produkto sa RSVH Reading nga mao ang Vitron Vitamins Plus Iron.
1: Bangon na! Lalong sa pangkuhan!
0: Alas sa 5:17 na itong oras, kabagdig kabalkada sa pagpadayon sa mga balita karong buntaga. Ato na nga siren ang mga balita nga natala sa buhatan sa kapulisan. Unahon taning himsog nga puya, nagibiyaan sa multicab sa Cotabato. Ang autoridad nag-imbestiga kung kinsa ang ginikanan sa nasangpit nga puya. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagding. 29 Cheryl Onyot Lirasan.
1: EC Live Report.
2: Daling naglusad og imbestigasyon ang mga awtoridad human makit-an ang usa ka himsog nga batang lalaki nga gibiyaan sulod sa usa ka multicab sa Barangay Concepcion, Makilala, Cotabato. Sumala sa report, unang nadungog sa usa ka tindera ang waypuas nga paghilak sa bata gikan sa nakaparking nga multicab. Sa dihang iya kining gisusi, nakurat na lamang sa dihang iyang nakit-an ang puya nga nag-inusara sulod sa sakyanan og nagkurog na tungod sa katugnaw. Daling nga gitabangan sa mga residente ang bata og daling gidala ngadto sa Rural Health Unit aron mahatagan og medikasyon samtang gikumpirma sa mga health workers nga himsog og stable ang kondisyon sa maong bata. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa pagbiya sa mga bata og gisusi na usab ang mga CCTV footage sa palibot sa barangay isip kabahin sa imbestigasyon. Bagding 29, Chiril, Unyot, Lirazan, Sabel FM, o Radio Bagding.
0: 106.2 FM. Radio Bagding. Alas 5:19 na, mahalagi na ba? Nagingon nga sa dili palagi mubuhat o mga bata-bata dihang dapita. O kinahanglan nga sa taon sa gidaan. Dalagtod nga pagkasulti sa dili pa mag-ana-ana hala hunahunaan sa makadagang higayon. Kung angay bang ipasulod o ipagawas o unsabay angay gamiton na aron na isip panagang kabagtig gabalgadas kung ugaling dili pa andam. No? Ay mga girls, ay gimog tuo sa mga pamulong sa lalaking muingon o pakaslanta ka, panubaganta ka, kay mga pagmuabot na gani ang panahon nga imo na nang ilugwa ng bataa ihimugso mausab na dayon ang mga matawag tag desisyon sa ubang mga kalalakinan dili tanan pero sagad kabagtig kabalgadas una nga ang uban nga ubang mga inahan na gumikan kay wa na kabalo kun unsay buhaton una nga mapugos na lamang og labay sa puya nga walay sala in taon sa ilahang gibuhat nga pagpakasala di ba. Sala sa ginikanan ang nagsakripisyo ang puya nga wa intawon kalibutan pa. Muna nga intawon maluoy mo. Ayaw intawon na ninyo panamastamasi ang puya kay wa nay labot sa inyo hang pagpalami niadtong panahon nga nag-urus-urus pa ninyo duha ka gugma. Alas sa 5:20 natong oras. Dugang pa sa mga balita, impormasyon kabagtig kabalgada sa balita usab nga nagganayon na dunay sa kadisenwi anyos sa napalgang dunay pinusilan sa ulo o hinungdan sa hinaling kamatayon atong siren kon na disakining na hitabo sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag
1: BBC Live Report.
3: Nakurat ang mga residente human mapalgang patay ang usa ka batan-ong lalaki dito sa usa ka basakan sa barangay Kawayan, Alicia, Zamboanga, Sibugaya niadtong Mayo 27, 2026 sa buntag. Sa report gikan sa Alicia Municipal Police Station, ang biktima na ilhan nga si Arman, 19 anyos, ulitaw og residente sa Purok Seaside, barangay Poblacion, Alicia. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, nakita ang patayng lawas sa biktima sa usa ka residente. Alas 9 sa buntag nagbuyod sa basakan. Ang biktima adunay gitas-on nga gibalaman ang anaa sa 5'3 feet, nagsulob og brown nga t-shirt, itom nga short ug itom nga tsinelas. Sa gihimong post-mortem examination sa municipal health officer, na siren nga nag-anggo og samad pinusilan sa luyo nga bahin sa iyang ulo ang biktima nga mao hinungdan sa iyang kamatayon. Sa pagkakaron nagpadayon pa ang mukuting imbestigasyon sa kapulisan aron masiren ang motibo sa krimen ug mailhan ang responsable sa maong pagpamusil samtang ang crime scene giproseso sa Provincial Forensic Unit. Bagting 28, Kimberly na muwag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.2
0: Alas 5:22 na itong oras sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na usa ka 45 anyos nga mag-uuma ang nadakpan sa mga otoridad dito sa lungsod sa Bayog at sa ipahigayon. Intelligence Driven Law Enforcement Operation alas 2 just ang takna kagahapon sa hapon na particularmente sa Purok 12, Barangay Poblasyon Bayog, Zamboanga del Sur. Ang nasangpin nga dinakpan at pag-ausan kiniguaran to pares ya pinagi sa presiding judge sa RTC 9 Branch 21 Pagadian City nga pinitsahan og May 28, 2026. Gumika sa kaso ng attempted murder nga dunay bail bond girekomendar nga mabalor sa 10,000 pesos bugtis ang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan, kiniang gibalhog na sa Bayog Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok sa nasangpit nga individual. Sa atong pagbalik, kabagdig kabalkada sa tangi dugang pang detalye sa mga balitag impormasyon na diri pa gihapon sa tuntulumanon ang lanog sa bagtingan alas 5:23 na sa buntag.
1: Butang na! Bangon na! Lanog sa pagtingan!
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang permente, kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy buhol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
14: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, patong hayahari ang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose.
16: certified and approved ng FDA. Kung gihigugmanin mo siya, palitin na ang Target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle.
17: Sa matagpalit ninyo sa
18: Target line
17: product package o sa kabattle sa
18: Target line
17: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
18: Target line
17: power scent liniment oil regular kanang dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 5:29 na itong oras. Sa balik tayo dito sa nga pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan ng kon lanok sa bagtingan rather. Dari paghihapon sa biyan sa Radyo Bagtig sa Bell FM. Ang tulumano ng lanok sa bagtingan sa kanuna inabagan ka na sa Petron. Alang Petron Gasol, alam na itong gusto nga magpalit og Petron Gasol. Baka magpatubil, kinahutdan na muna na og tubil. At doon na sa Petron Gasol, Kabagdig Kabulkadas, kini ang ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde og sa iyang anak na si Clariza Isa Bahamonde. Ang ilahang main na nahimutang sa may Santiago dool sa Dibim. Ikaduha nga branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, Kabagtig Kabulgadas. Ang ilahang may nahimutang dool sa SMC College at Bank sa Pagadian Showmate, Ubo sa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, lungsod sa Tukuran, ug lungsod sa Aurora. Mao ka na ang Petron na Gasol or LPG Kabagtig Kabulgadas kung ugaling nangita mo dana og tubil or diba ka gusto mo palit kikapoy na mong pangahoy kigaula nagsugod. Alas 5:30 na itong oras. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon Kabagtig Kabulgadas atong Sairan. Unahon una nato ning gikan sa Dakbayan sa Pagadian sa dili pa ang pagpamusil. Labot nining street level drug personalities na dakpan sa drug by bust operation sa Pagadian. Ang kumpletong detalye sa iranta sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
19: BBC Live Report.
20: Nadakpan ang usa ka 26-anyos nga lalaki kinsa nalista isip usa ka street level individual alas 5 sa hapon niadtong Mayo 27, 2026 dito sa Prokpagang, Barangay Kawit, Pagadian City. Ang mga personay sa Pagadian CPS o banang 902nd Army B9 Maritime Pagadian Police Station o PDEA 9 nagpatuman og usa ka search warrant tungod sa paglapas sa RA 9165 nga may resulta sa pag-aresto sa maong individual. Ang maong search warrant gi-issue sa Executive Judge sa RTC Branch 19 Pagadian City, pinitsahan og Mayo 26, 2026. Nasakmit sa maong operasyon ang 8 ka sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabu ug nagkalain-laing kagamitan sa illegal nga droga. Ang mga nasakmit nga ebidensya isumit ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa eksaminasyon, samtang ang dinakpang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting
0: 106.3 FM. Dugang pa sa mga balita Kabagtig Kabulkadas, diri paghihapon na nagikan sa siyudad sa Pagadian. Padayon karong gipangita sa mga kapulisan ang tulo ka magituhang suspect sa natabong pagpamusil sa Barangay Tawagan Sur kagahapon sa hapon. Kagini ang gikalambigitan sa kamatayon sa kanhing punong barangay sa Upper Sang-an Labangan, Zamboanga del Sur. Nasairan ng ang nasangpit ng mga suspect kagini ang gituhang naabot dito sa Purok Buntod, Barangay Puluyagan, Pagadian City. Pasado alas 4 ang takna sa hapon, nasakay sa ilahang gisakyan nga nga Fortuner nga color gray. And adunay plate number nga NBQ5108. Kumbang matutpa na paghidangat sa Barangay Puluyagan, giabandonar sa mga suspitsado ang ilang gisakyan nga Fortuner. Kilid si Kasada og nisibat kini paingon ngadto sa lungsod sa Dumalinaw. Kahibaluan nga ang masangpit nga biktima, nagpagidaron kini og 41 anyos nga gipatgiyapusil kini alas 3:56 ang takna sa hapon sa May National Highway Purok sa Pagita, Barangay Tawagan, Sur Pagadian. Ang biktima nagsakay kini sa iyang single motor nga color yellow Yamaha Mio 125. Og giingon nga magkuha lamang unta kini sa iyang asawa diin nagtrabaho sa usa ka balay tambalanan sa Pagadian City. Sa dihang kini ang gipusil sa wala masayring mga individual paghidangat sa May Dool sa Triumph Home Depot. Na-recover sa crime scene ang tulo kakabhang sa 9mm nga pistola. Og diin humain na usab nga ang sakyanan nga gisakyan sa nasangpit nga mga suspect nga nagibya giabandonar sa May Puluyagan na Pagadian City. Dali usab kini nga giabrihan sa mga otoridad og nakita nini ang mga bala sa armas nga napalgan sulod sa nasangpit nga Fortuner nga gituhang kini ang gipanagiyahan sa nasangpit nga mga suspect. Sa kasamtangan, padayon pa usab nga gisayran sa mga otoridad kung unsa ang nagunang motibo sa nasangpit nga krimen. 106.7 Alas 5:35 na tong oras kabagdig kabalkada siya. Manigingon ba nga managsunod na gid ni kalakihan ni, no? Kini nga pagpamusil kabagdig kabalkada diri sa tuang probinsya Zamboanga del Sur. Human na nahitabong pagpamusil sa labangan, ni sunod usab ang pagpamusil diris Dakbayan sa Pagadian. Manigingon kabagdig kabalkadas, manag panahon na aron nga pahugtan pagbalik ang atoang police visibility. No, aron nga dali nga madakpan kung si kinsa manugaling ang dunay plano nga magbuhat og krimen. Dili mag mahimo nga magpasagad kabagtig kabalkadas o magpakampante kaya aron nga dili magmalampuson ang mga individual nga dunay laraw kabagtig kabalkadas nga magsabwag og kagubot. Dugang pa sa mga balita ug impormasyon sa iranta kabagtig kabalkadas, wala mailhing lalaki nakit ang patay samtang naglutaw sa kadagatan dito sa Basilan. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Lalirazan.
2: BBC Live Report.
21: Nakurat ang mga residente human makita ang wala mailhing patayng lawas sa usa ka lalaki nga naglutaw sa kadagatan sa barangay Basakan, Haji Muhammad Adjul kagahapon adlaw. Sumala sa mga saksi sa iyo sa buntag kagahapon, nakita ng lawas sa daplin sa baybayon ug nakasulob pa kini og kompletong sapot. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mailhan ang biktima ug matino ang hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang wala pa opisyal nga kompirmasyon human nga adunay netizen nga miangkon nga posibleng kini ang ilang pari nga mangingisda nga nawala 5 kaadlaw na ang milabay human malunod ang gisakyang motor bangka sa dagat. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.7. Alas 5:37 na itong oras. Ang National Telecommunications Commission kabagdig kabalkadas padayon paghihapon nga nagpahimangno sa publiko nga dili gilayon motuo sa mga text messages nga inyong madawat nga ingon nga nindaog mog mga raffle draws apan wala mo'y gisalmutan kabagdig kabalkadas. Lagip na usap padayon kini nagpahimangno sa publiko nga kasagayon nga maduna mo'y mga link nga madawat. Ayaw usab ka na ipang-click aron nga dili makuha ang inyong mga data nga mamahimong magamit sa mga scammers. Labaw sa tanan, kung galing adunay mangayo sa OTP, kung one-time password, dili usab kini ang ayang ihatag sa wala ninyo na ilang kailang individual. Ang pahimangno og gikan sa buhatan sa National Telecommunications Commission, sa higayon matutpang adunay may madawat nga susama mga text messages or mga links, Inahanglan nga itaho gilayon ninyo kini ngadto sa buhatan sa NTC. Sa pagbalayon sa mga balitag impormasyon, sa iran tausab ang balita nga nagkanayon na bagong exhibit sa National Museum of the Philippines, Zamboanga, naghatag og panawagan og inspirasyon alang sa pag-atiman sa kinaiyahan. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
1: Gilusan sa National Museum of the Philippines, Zamboanga, ang bagong temporary exhibit nga gitawag og Spirit in Nature, Celebrating the Biodiversity of Zamboanga Peninsula. Sumalak ang Marianathi K. Mesa, gikan sa Office of the Director sa Mindanao National Museum, sa tumong sumong exhibit nga mahimong panawagan og inspirasyon alang sa publiko aron mas mapreserbar og matiman ang kinaiyahan. Patod pa niya, pinaagi sa mga artwork nga gipakita sa exhibit, gipadayag adunay dakong koneksyon ang sining og ang kinaiyahan. Ang kinaiyahan usa mo ay naghatag og inspirasyon sa mga artist sa paghimo sa ilang mga obra. Dungan sa launching sa Spirit in Nature exhibit, gipahigayon usa ang pagpirma sa kasabutan tali sa NMP Zamboanga ug Universidad de Zamboanga. Dugang pa ni Mesa, tumong sa gipirmahang Memorandum of Agreement nga mapalawig ang Zamboanga Encounters exhibit sa UZ sulod sa museo. Og mapalig-on ang kolaborasyon sa duha ka institusyon alang sa pagdumala sa 2026 sa Regional Heritage Forum. Kaya buluan nga ang pagluso sa bagong exhibit o pagpirma sa MOA, kabahin sa mga kalihukan sa NMP Zamboanga, isip pagsaulog sa National Heritage Month. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7
0: Radyo Bagting. Alas sa 5:40 tong oras, muna ang labing mahinungdanon kabagdig kabalkanas, no? Nga ipadunay mga makita ito sa makabatanunan nga mga unsay hulagway kaniuba kanang kaniadto sa kanindot ang kinaiyahan kaniadto aron sa mainganyo sa pag-atiman pagbalik sa kinaiyahan kabagdig kabalkada sa itong mga bag-ong tubo. Kaya karong mga panahon na manggod, no? Karong mga panahon na kaya nga to ang sagad sa mga bag-ong tubo kabagdig kabalkada kay wa nay pakabana sa itong kinaiyahan. Gani patakalag labay sa mga basura. O na igiingon nga usa na sa makadaot sa kinaiyahan na dasang uban kabagtig kabalkadas kay gipang kuan pa among-amungan na. Sa atong pagbalik kabagtig kabalkadas, atong sayran ang presyo sa mga nagunang palalito, nalakip na usab ang mga natalang mga journal sa buhatan sa kapulisan sa Tibok Rehiyon 9. Diristong tulaman nun ang lanog sa bagtingan alas 5:40 na sa buntag.
2: Bangon na, lanog sa bantingan.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
22: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
22: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
22: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
22: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
24: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
23: Skin Shop? Asa man adapit?
24: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
23: Unsa man ilang baligya didto?
24: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
23: Safe ba na ilang products?
24: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
23: Nindot lagi, murag kinahanglan na ko na.
24: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
25: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Morgi nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
25: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
26: Sa pag-ihi ni mo ni gawas ang dako nga bato?
25: Oo. Gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
26: Ah,
27: asin.
26: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
25: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
26: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
27: Oo.
25: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
26: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
25: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
8: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
28: 106.2 Radyo Magbating.
29: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
0: Alas sa 5:47 natong oras sa Kabagdig Kabalkadas diri paghihapon sa tuwang pagpanaguban na balik sa kadapusang hugna sa tuwang pagpanaguban na ang Bagtingan sa Katawhan Kabagdig Kabalkadas ang lanog sa Bagtingan Kabagdig Kabalkadas. Adon ang asairan karon mga orasa ang presyo sa prutas sa kinahanglan gayod nga mukaon tag prutas aron nga magpabilin tang himsog ug baskog kun galing dili mo mahilig mo inom og mga bitamina. Kaysa pagkaon og prutas sa kini daghaga mga bitamina apan ay lang pod pa sobra kay aron nga di pod mo makabaton og balatian. Kaya too much makahatag usab og balatian kabagdi gabulkadas no? Samot na karong mga panahon na busagak ang mangga. Kung nagaling sobra ra po mo mukaon o mangga, prone po na sakit kabag digabulkada sa sugar. Mutaas ang inyong sugar, no? Sa muna ay giingon nga ginagmay lang good. Pagkangalan nga mukaon mong prutas. Atong sayran, report pinagi ni Bagting di 27. Daryl Ayaay kabag digabulkada.
29: BBC Market Report.
7: Yes, mayong buntag ya kanimo Bagting 17 labi na sa to mga suking tig paminaw. Live kita karon dinhi sa bagsakan particular sa may prutasan nga bahin. Ning mga orasa ato itunol ang nagpabilin presyo sa mga prutas. Peras 100, santol 40 ang kilo, bayabas 80, pinya 50, kapayas 30, saging lakatan 40, sundan 20, siriguela 60. Watermelon, 30 ngadto 50 ang kilo. Avocado, 50. Chinese melon, 50 usab ang kilo. Grapes, 250 ang kilo. Australian grape, 25 by box. Apple, 50 ang buok, 1,250 by box. Peras, 30 ang buok, 1,000 by box. Orange, 20 ang buok. Pungkiat, 800 by box. Sa mangga, Cebu, 50 matag kilo. Mangga Carabao, 60 usab ang kilo. O sa mangga Duldol, 40 usab ang matag kilo. Mao kato ang kasamtangang presyo sa mga prutas din sa bagsakan ay mutal sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
29: 106.7
28: Radyo Magbating.
0: Alas 5:50 na itong oras sa Kabagdig Kabulkadas. Magatoy presyo sa prutas sa karong buntaga. Muna nga kinahanglan mga unog prutas. Kaya aron na lagi sa kanong ikaingon kaganina nga magpabiling himsog basko nga itong panlawas Kabagdig Kabulkadas. Samtang sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na ito ang sayran, balita gikan Zamboanga del Sur Kabagdig Kabulkadas. Balita una sa gikan sa Zamboanga del Sur. Atong sayran usab gumikan na kay adunay nahitabo nga gipusil usab dito sa lungsod sa Lakewood Zamboanga del Sur. Ini ang kilambigitan sa usa 46 anyos nga construction worker. Then kini siya ang gipusil patay sa usa ka 32 sa anyos nga gold miner nga managsamang residente sa May Lakewood. Gingong nahitabo kini alas 10:27 ang takna kagahapon sa Purok Uno, Barangay Sibugay, Lakewood, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon na sayran nga giingong ang sospek nakikinabi kini sa anak or sa apo sa nasangpit nga biktima o gipahibalo nini nga ang iyaha matutpang nga sweldo ang ihatag sa may vulcanizing shop area. Apan sa dihang nahidangat ang biktima, kalit na lamang kini nga gipusil gamit ang 45 nga pistola nga niigo sa iyang atiyan. Human sa mga insidente, ang biktima dali kini gidala sa Lakewood Rural Health Unit. Apan gideklarar kini nga nakabsa sa iyo na lamang kinabuhi. Na-recover sa crime scene ang duha kakabhang sa 45 nga pistola. Samtang ang suspect kagingon nga dali usab kini ni si Matt sa wala sa iring direksyon. Personal nga panagbangi ang gitanawa nga nagunang motibo sa nasangpit ang krimen. Lumikan matutpa kay ang suspect na itong kung suspect na itong higayon na gingong impluensyado kini sa ilimnong makahubog. Apan gumikan sa walay hunong nga pagpahigayon og hot pursuit operation sa mga otoridad. Malampuson usaba nini nga nadakpan ang suspect. Yan ang alas 6:59 ang takna sa gabi sa may Purok 3, Barangay Dagom, Lakewood, Zamboanga del Sur. Ang suspect nga 32 anyos nga residente sa Lakewood. Kini ang sa kasamtangan gibalhog na sa Lakewood Municipal Police Station. og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka bato kaniya. Dugang pa sa mga balita gikan paghihapon sa Zamboanga del Sur, Kabagting og Cabalcadas. Tumigan usab kay adunay nahitabo nga disgrasya sa kadalanan na kun na diin kini ang nahitabo sa mga lungsod sa Marcos sa tubig Zamboanga del Sur. Gingong nakabaton og mga pangos sa lang kalawasan ang duha ka mga indibidwal. Human kining nalambigit sa disgrasya sa kadalanan, gigkalambigitan sa usa ka single motor o lakip na dump truck o lain pang duha ka Bajaj RE Kabagtig Cabalcada sa may Purok Orchids, barangay poblasyon na Margo sa tubig, Zamboanga del Sur. Sa pagpahigayog investigasyon sa mga otoridad, nasayran nga ang kolor puti nga FAW dump truck naglatas matutpagikan sa barangay Lumahan, pahingunito sa barangay poblasyon. Sa diha nga giingong ni Tabok, matod pa kini sa pikas nga linya pag-abot sa may municipal road ko na diin. Matubangan matod pa niini sa tindahan o giingong ni Bangga ang sa Cameo Sola nga motorcycle. O lakip na usab niini ang Bajaj RE nga baobao na mo hinungdan nga ni Bangga pa kini nga ito sa lain pang baobao Kabagtig Cabalcada siya. Gingon nga usa ka nagpangidaron og 52 anyos nga motorcycle rider nga residente sa Marcos sa tubig ang nakabaton kini og major injuries sa iyang kalawasan. Hinungdan nga dali kining gidala sa pinakaduol nga balay tambalanan. Samtang ang duha ka driver sa duha ka baobao Kabagtig Cabalcada nakabaton lamang og mga minor injuries og nangadanyos usab ang ilahang magpanagiyahang mga bihikulo. Samtang ang driver sa dump truck gingong voluntaryo kini nga surrender sa Marcos sa Tubig Municipal Police Station. Una nga mag-amping gayod sa kanunay Kabagtig Cabalcada aron na dili gayod madisgrasya. Samtang sa dugang pang mga balita atong sayran, balita usab gikan paghihapon sa Zamboanga del Sur, wanted sa kasong attempted murder na dakpan dito sa Minota. Ang kumpletong detalye ay pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
11: BBC Live Report.
12: Preso ng usa ka 22 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong attempted murder pasado alas 12:50 sa unto niadtong Mayo 27, 2026 sa Purok 4 Barangay Pikturan na Suminot sa Zamboanga del Sur. Pinangunahan sa Suminot Municipal Police Station uban sa Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit og First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company ang operasyon na kamisangpot sa pagkasikop sa suspect pinaagi sa warrant of arrest nga giissue sa RTC Branch 30 sa Aurora, Zamboanga del Sur, pinitsa niya itong Mayo 21, 2026. Ang maong kaso, ano na igirekomendang piyansa nga nagkandidat og 72,000 pesos sa pagkakaroon na naanas sa kustodiya sa Suminot MBS ang dinakpan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
11: 106.3
13: Radio Bagting.
0: Alas sa 5:56 na itong oras Kabagtig Cabalcada sa Sabdo sa Dilipa, dugang detalye sa mga balita. Maginikanan nga doon ay mga anak na nagpahidaroon og 3 years old or dibaka pa doon na mo estudyante nga paingon sa grades 1 to 6 sa ipa-enroll na kana sa CMA Pagadian na Educational Center Incorporated. Nagpadayon na ilang pagpandawan og enrollment. Ang enrollment fee, 2,000 pesos sa ang ilahang klase. Posible nga magsugod June 8. Tentative pa kini Kabagtig Cabalcada. Samtang sila andam hulma sa inyo mga kabataan sa pagtudlo alang sa nursery, kinder 1 to 2 o grades 1 to 6. Punta ka lamang sa cellphone number nga 0951-835-7196. O di ba ka, bisitaha ang ilang tulunghaan na sa may nahimutang sa Bonifacio Extension sa Nose Pagadian. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na Kabagtig Cabalcada sa tuang sayran, dugang pa sa mga balita kung na diin nagkanayon na BFP Pagadian nagpahigayon ng fire safety awareness sa Deso da Zamboanga Peninsula. Report na pinaagin ni Bagting 29 Cheryl Onyot Talirazan.
11: BBC Live Report.
23: Nagpahigayon og fire safety awareness activity ang Bureau for Protection Pagadian City Central Fire Station uban sa Department of Human Settlements and Urban Development Regional Office 9 kun DSOD 9 isip kabahin sa Wellness Thursday Initiative kagahapon Mayo 28, 2025. Gihatagan og importansya sa kalihukan ang fire prevention, emergency preparedness ug hustong evacuation procedures aron mapaligo ng kaluwasan ug kaandam sa mga empleyado o stakeholders sa panahon sa emerhensya. Usa sa mga highlights sa aktibidad maong hands-on guidance o pagpambit sa kahibalo gikan sa personnel sa BFP isip kabahin sa ilang padayon nga commitment sa pagpanalipod sa kinabuhi o pagpalig-on sa disaster readiness sa komunidad. Bagding ba yung din Huawei Chiril, Unyot, Lirazon, Sabel FM o Radio Bagding 106.7
0: Radio Bagding. Doga pa sa mga balita, impormasyon kabagdig kabalkada sa duha ka beneficiaries sa government internship program giturn over sa Dolis Zamboanga del Sur ngadto sa DILG Zamboanga del Sur. Report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
13: BBC Live Report.
14: Mainitong gidawat sa DILG Zamboanga del Sur Provincial Office ano ka mga beneficiaryo sa Government Internship Program sa Department of Labor and Employment niya itong Mayo 20, 2026. Kining kalihukan, naghatag o gibugaton sa nagpadayong pagtambayayong sa DILG o Dole alas sa paghatag o temporaryong trabaho o kay gayuna sa pagkaton alas sa mga batanong pinaagin sa serbisyo sa gobyerno o aktual nga gibuhaton sa opisina. Ano ka GIP beneficiaries, formal nang ipailaila o giorient sa ilang tagsa-tagsak assignment sa opisina o sa ilang mga katungdanan sa pagtabang sa adlaw-adlaw ng operasyon sa provincial office. Pinagini ini, gilao man nga mas mapalambo pa sa administratibo o teknikal nga suporta sulod sa opisina, dungan sa paghatag kanila o bililhong serbisyo publiko o profesional nga kalambuan. Ang maong kalihukan ang pamatuod sa pagsalig sa duha ka ahensya sa pagpalambo sa empowerment sa kabatanunan, pagpauswag sa kahanas o kaandam sa pagpanarbaho pinaagi sa hiniusang inisyatiba sa trabaho o internship. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Sa dali patahing pit nga mobiya manamilit kabagdig kabalgada sa to sa tibayag may buntag di ay si Alson Mugatkat, Juanita Sasel Caderon Telaon. Good morning usab ni Calvis Arisgado sa Alegria Pagarian, Johnny Cuba. Good morning. Vanix Abamunga may buntag, Imblar Analina, Tristan Nagulay. Good morning. Marley Templado may buntag usab. Ingon man atong itambayag may buntag kabagdig kabalgada sa ang uban pa natong mga viewers karong buntaga. Perlita Villanueva o si Madam Nori Prahes. Good morning kaninyong tanan. Sa nagpabot sa resulta sa 9 PM draw kagabi, kabagdig kabulkadas, 860 ang resulta kagabi. Bueno, ang taigong oras. Alam sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon, sa tutulumanon ang lanog sa bagtingan. Alas 6 sa ONU na sa buntag. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
13: Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
15: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
15: The angel of the Lord declared unto Mary,
16: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Behold the handmaid of the Lord.
16: Be it done unto me according to your word.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: And the Word was made flesh,
16: and dwelt among us.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
16: that we may be made worthy of the promises of Christ.
15: Let us pray.
16: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Saint Cecilia,
16: pray for us.
15: Saint John Baptist de la Salle,
16: pray for us.
15: Leave Jesus in our hearts forever.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano yung karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Southon Plus Gold.
17: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras siya sa Radyo Bagdig sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntaga. Musulod na ang programa ng Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Salanan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Rádio Bagbin.
1: Alas sa 6:08 na itong oras, sa Kabagdig Kabalgada, sa samakaw sa pamayang bunta, ganin yung tanan, na adlaw garon nga Biyernes, Kabagdig Kabalgada, sa mga paipagpa-tune in, mga paipagpaminaw ng Sibiyaan, sa 106.3 Bell FM, or di ba ka sa DXBZ, 756 ang Radyo Bagdig Kabalgada. Good morning, ganin yung. Sa mga kanunay,

0: alungsod sa Lakewood, Zamboanga del Sur. No? Maingunta, nga imbes na mingaw-mingaw na unta, wala na kayo yung mga madawat na ito, nga mga report, yung mahitungod sa pusil, sagad makabagdag kabalkadas ang mga accomplishments sa itong mga kapulisan, kaya kinilamang mga wanted person nga nadakpan, mga drug suspect, karong panahon na subong palandungon, kaya sulod sa kasimana, may nguntag tulo, no, ka managsunod nga pagpamusil ang nahitabo diri sa itong probinsya sa Zamboanga del Sur. Munig ingon kapag di kabalgadas siya. Nga ito ang police visibility, labing mahinungdanon kaayo. No? Kiaron nga dali nga madakpan, kuno galing kinsa man ang mga suspect nga nibuhat nining maong krimen. Diba? Kay looy po din taon, hinoon wala takabalo kapag di kabalgadas kung unsa gyud ba hinungdan. Diba? Kay sagad magyud po sa mga matawag tagadunay krimen, no? Musangpot nga ito sa pagpamusil, posibleng aduna gayoy mga kwan ba dagkot nga bugat nga mga kaso kabagti kabalkadas nga moresulta na gyud ngadto sa pagpamusil. Pero inani ba pangutana nato, inani lang magid kasayon ta nga mubuhat og krimen kabagti kabalkadas aron patyo nato ang usa ka individual, di ba? Munigingon bisit pag unsa siguro kabugat sa iyaha nga kaso or kabugat sa iyaha nga kining sala diha kanimo, murag wala tay katungod kabagti kabalkadas nga mukuha or mukutlo og kinabuhi tungod kay kitang tanan, no, na hinulaman na mga itong kinabuhi, di ba? O yan sa ito nang ikaingon, kaniadto pa, sa higayon lagi nga dunay mga krimen nga inyong mabuhat, makasupak mo sa balaod kabagtig kabalgadas, ang mahitabo ni ini, dili mo mahimong gawas nun hangtod sa hangtod, no? Kaya nga naman, tungod kay di amigin mo lungan sa pagpangita sa mga awtoridad, samot na kung ugaling aduna sila yung madawat ng mga kining impormasyon nga mahitungod sa inyong identidad, mahitungod sa inyong pagkatawo, di ba? So muna nga, hangyo na to sa mga katawhan, no? Pwede, di lang gunta mo sangpot siguro ng pagpamusil, di ba? Kung ugaling kung sagit kabugat ang iyang kaso kabagtig kabalgadas, murag pwede rin siguro na siya nga ipablatter, di ba? Pwede rin siguro na nga ipagi sa mayong pamaagi. Hinoon, no? Dili ta ng mentalidad sa tao pariho or susama, di ba? Dunay uban nga gumikan usab kay napuno na, no? Gumikan usab kay muraog wanay salig sa balaod, kay lagi kun pananglitan iagi pa og kining due process, dugay pa kayo makabot nila ang hustisya, no? Nya human nagalboroto na sila sa kasuko kabagtig kabalkadas tungod kay bugat gyud kayo ang sala nga nabuhat sa mga individual. So nagiingon ini nga resulta sa mga maong pagpamanhig kabagtig kabalkadas, di ba? Pero ang ingon ini mangud nga binuhatan, no? Kung natuwa nga basihan ang kining balaod sa atong labo makagagahom, wala gid nibisan kinsa ang gitugutan nga muhunos og kinabuhi, di ba? Pero karong mga panahon na lagi sa tanang kaingon nga dali ra kayo oy. Dali ra gyud kayo muhunos og kinabuhi kabag digabalgadas, tuod ganon man. Tuod kay sagad karon sa mga katawhan, no? Dali ra pud kayo makakupot or makapanag-iya og mga armas di fuego, di ba? Mamagod na ang usa sa mga hinungdan, no, nga dili gayo da iglayo nga ang matag individual nga nagkupot og armas di fuego dili magpanuko nga mabuhat og krimen kun ugaling adunay kaaway kabagtig kabalkadas, di ba? Mabitaw na nga kaniadto sig balik-balik sa tuang kasundaluhan sa tuang kapulisan nga kung mahimo ay mo pagkupot og armas di fuego, di ba? Kaya nga naman, kaysa gayon matutpang aduna kay armas, basta kay aduna kay mahitabo nga kining makakita kag kaaway or kontra, no? Muinit dayon ang imong ulo hangtod nga muingon dayon nga gusto kang mupatay og tawo, di ba? ang pagkupot matutpa og armas de fuego, sinyales nga mahimo kang usa ka kriminal. Matutpa na sa itong pamulong sa itong opisya sa kasasunaluhan, kaniadto kabagtig kabalkadas. Diba? Kumoto na una, ang sakto pod. Kay kung galing, wala pa'y nagkupot og armas de fuego, maragduwala na oso ning pagpamusil kabagtig kabalkadas, nga na lang kasayon. Diba? Muna nga, atong hangyoon ang atuang mga tinugyanan sa balaod, atong awhagon ng mga otoridad, nga mas maayo siguro nga pahugtan at balik ang atuang kining police visibility. Diba? Doon na yung mga area, nga hugot yun ang atuang kuan? Hugot ang matawag taog police visibility. Diba? Pero ang pangutana, nga nung makalusot pa man ang uban? Diba? Nga nung makalusot pa man ang mga kriminal? Tungod kay doon ay uban kabagtig kabalkadas, doon naman to ay checkpoint, di ba? Pero ang resulta, relax, rapod kaayo. Inig-agin ni mo sa checkpoint, naara dito ang ito mga kapulisan, nagsigilag cellphone, tabi, di ba? Ingon na ba? Muni giingon nga, wala man sa giingon nga, tuwa ni silang gibirahan, kundi likabahin na maguni sa ilahang pagpahigayon bitaw og hugot bitaw nga monitoring kabagtig kabalkadas pag secure ba sa tuang tagsa-tagsa ka mga lugar. Take note ha, ang atuang ang suspect sa pagpamusil kagahapon nga nahitabo diri sa Pagadian City ning agi pa sa checkpoint diri sa Tiguma. Ang pangutana, di ba? Wala gid nakabantay itong kapulisan diri sa Tiguma. Sa tuan checkpoint nga adunay kining nahitabo nga shooting incident dira sa May Triumph Home Depot nga kumbuto na hunaon dili ra man na layo kabagtig kabalkada sa May checkpoint pero nganong nakalusot, di ba? Unsa kaluag ang atoang checkpoint diri sa Tiguma dapit? Usahay ra magpahigayon kunuhay sila og matawag tag checking with documentation, kaya ron ing nun nga naglihok. Sorry ha, sorry sa itong mga kapulisan. Ayaw mo ka-offend. Pero mo ginisagad sa itong makitaan sa mataghigayon nga musulod gawas ta diri syudad sa Pagadian. Bihira ra kaayo nga magpahigayon na og hugot, di ba? Nga pagrikyesa sa tuang mga motorista. Kaya sagad, naragyod sila, nagsig cellphone, nagtabi, muna hinungdan, nga malutsan hinuunta og mga kriminal. Di ba? Muna hinungdan, nga ang mga katawhan, nga katong adunay mga daotang plano, makalusot. Tungod kay dili man kanunay, ang ilang pagpahigayon, nining matawag og pag-request or pag-inspection sa matag-checkpoint kabagtig kabalkadas. Di ba? O niya human, dito na lang nakitaan kabagtig kabalkadas nga ang sakyanan ay gamit niya itong mga suspect dito sa barangay Pluyagan, Pagadian. Pero wala na, nakasibat na ang tulog ka mga suspect. So kisa pa man, ang mamahimong mapanubag, ang tag-iyan niya itong sakyanan, niya what if katong sakyanan nga gigamit kay hinulman o inabangan lang to. Di ba? Hinoon, doon ay investigasyon, makuti nga investigasyon. Kay gibiyaan man ang sakyanan. Pero manghinao ta, nga makabot dayo ng hustisya sa mga biktima nining mga pagpamusil kabagtig kabalkadas. Wala pa gani nakabot siguro ang hustisya niya itong gipusil sa labangan, nga katong nasulod sa moske, di ba? Nasundan po nining kanhing kapitan sa kining labangan kabagtig kabalkadas kay gipusil kagahapon, no? So mao na nga ato ang awhagon og balik ato ang mga kapulisan nga kun mahimo sa matag entry or exit point, no, dinha sa kining atuang sidiri syudad or maskin pag dili syudad, apil na sa matag kalungsuran, pahugtan nato siguro ang ato ang inspection sa mga kuanoy mga bihikulo, no? Dili ta magingo magkumpiyansa kay ang kuan manggod ang kining mga tao nga nalidautang plano, naniid ng daan, di ba? Naniid na daan kung unsa kaluag ang seguridad. Pagtanaw gani nga, walay nahita, wala kayo'y kisaw ang atong kapulisan ana nga kining checkpoint, dili gyud magpanuko ang atoang mga individual nga adunay daotang plano nga mabuhat sa krimen kabagtig kabalkadas, di ba? So mao na nga unta no mahimo na ning lesson learned sa tuang makapulisan diri sa especially diri sa checkpoint sa Tiguma. Kay duol ragid kayo unta ni, di ba? Makita ragud nang building sa Home Depot diha sa kuan Tiguma og naka sa checkpoint. Then pagkahuman ang nahitabo kabagtig kabalkadas, dili punto diha-diha dayon human sa pagpamusil. Nakasibat largo ang katong mga suspect, no? Di punta mo to, oh. Kay pila ba ka igo pinusilan? Di ba? Nakasyagit pag yuntong mga tao nga nakakita sa pagpamusil kabagtig kabalkadas. So, ingon na ba? Hinoon, abtik mapon ni responde ang atuang mga otoridad kay gumikan na sa ilahang walay hunong nga pag pahigayon ug hotspot operation, ilaha man dayon nga nasayran nga ang sakinan nga gigamit sa mga suspect dito gibilin o gibiyaan sa Barangay Puluyagan Pagadian. Pero nga toa lang deriba kung ugaling man lang, no? Kung ugaling aduna lang bitoy kining hugot nga inspection dira sa may checkpoint, murag diha pa lang daan, nababaga na ang sakyanan. Mm-mm. Dili na maabot pa unta ngadto sa lain nga barangay kabagtig kabalkadas. But anyway, no, watay mahimo kay human naman. So manginaot ta nga sa sunod, dili na maabot sa ingon ini nga matawag tag dili madakpan ba? Kay kung natong kapulisan sa pasultion, di ba? Gusto nila nga makadakop gila yon o unsa man, mga suspect nga nakabuhat sa krimen. Pero kinaingon ani manggod, no? Dili na gid ni siya ingon ba nga katiaut iawan. Di na ni siya ingon nga atuang baliwalaon kabagtig kabalkadas. Kaysa tuara bang kung natong kahinumduman, pila na ka mga shooting incident nga nahitabo diri sa tong syudad sa Pagadian nga dili kayo madakpan ang mga suspect, no? Hangtod karon nagpadunay pa yung mga kaso sa shooting incident nga ato ang kapulisan padayon paghihapon nga nagnaniid kun asa na nagtago-tago ang mga suspect. So inana ba? So anyway, kabagtig kabalkadas, dugang pang hilisgutanan sa itong pagbalik dari paghihapon sa Tulumanon, ang bagtingan sa katawahan, alas 6:27 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawahan sa Pagadian.
3: Set. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up wa na magud gibati nya kaantog karon nag minti nako. Kaantog karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni saysin ta nakapin sa buhi na biska.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit gyud kayo bangon. Unya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko og Santon Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gid ka kong pamatiron. Salamat, Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: 106.2 L. Radio, magbating.

Alas 6:51 atong oras kabagdig kabalkada sa samtang sa pikas sa bahin sa tong lisgutanan. Kabahin usab nining brigada eskwela kabagdig kabalkada sa gipangandaman karon sa Department of Education nga magsugod na karong adlaw nga Lunes sunod semana so katong mga katawhan maginikanan nga nagpaminaw karon no so ang brigada eskwela magsugod sa adlaw nga Lunes alayo nini kabagdig kabalkada sa ang Tawagan Sur National High School, Tawagan Pagadian City, nag-auhag sa tanang mga ginikanan sa pag-participar sa pahigayon nga Brigada Eskwela sugod karong June 1 to June 5, 2026. Gihangyo ang tanan nga mga hutong sa katilingban, no? O gingon man, mga dunay mga anak nga buot pa eskwelahon sa Tawagan Sur National High School, kamo ang giauhag sa pag-salmot sa ipahigayon nga Brigada Eskwela Kabagtig Kabalkadas. Matud pa nga, ayaw mo kalimot pagdala o mga kaugalingong gamit sa pagpanlimpyo sa masaguna, lampa, sako, brush, silhig o guban pa mga kagamitan nga gamiton gayod or magamit ato sa Brigada Eskwela. No? Gihangyo pod ang tanan nga mga miyembro sa LGU, Barangay Council, sa Barangay Tawagan Sur, o pinagi sa pagpanguna ni Kapitana Marionette Marcaban, mga nagkadayang ahensya sa gobyerno, o lakip na kabagdig kabalkadas ang pribadong sektor sa pag-salmot sa usa ka semana nga Brigada Eskwela nga magsugod karong adlaw nga Lunes, paingon na sa adlaw nga Biyernes kabagdig kabalkadas. Gani, ang kick-off ceremony niini, ipahigayon man dito sa Mulawe Technical Vocational School kon MVTS sa Kabagtig Kabalkadas, no? Sa Mulawe, Zamboanga del Sur ang kick-off ceremony sa Brigada Eskwela karong June 4 kini ipahigayon. So aside niini sa maong semana, pwede usab gihapon mo nga makapa-enroll sa inyong mga anak, oh? Alang sa school year 2026 to 2027. Ang ilaha matud pang upland balik eskwela kon enrollment nga lang pagadawaton gikan sa June 1 to until June 11 ang ilaha nga pagpandawat kabagdig kabalkadas og enrollment, no? Pwede pa kayo kay kining June 8 man magbukas ang klase, pagka June 12 holiday Friday. Alas sa mga incoming grade 7 or di ba ka mga transferees, dala lamang ang musunod, report card or high school form sa grade 6, birth certificate, no, PSA na kini kabagdig kabalkadas. Alas dugang kasayuran, palihuglag bisita sa ilahang Facebook page ang Tawagan Sur National High School. Or diba ka contact sa telephone number nga 065-945-5172. Muna kabagdig kabalkadas ang pahibalo sa Tawagan Sur National High School. So, ning semana ha, karong sunod semana, no? Ang tanan nga mga pampublikong lugar, tulunghaan rather, adunay ipahigayon nga Brigada Eskwela, mga kabagtig kabalkadas. Dayon ang enrollment, magpadayon hangto sa June 11. Mauna ang agatong wapakapa-enroll, so ipa-enroll na inyong mga anak, kaya ron nga makatungha kini kabagtig kabalkadas, ano din makaundang, no? Sayang pud kaayo. So, unsa man ang Brigada Eskwela? Kining Brigada Eskwela tinuig man ang ipahigayon isip pagpangandam no sa dili pa hingpit nga magbukas ang klase. Kay lagi kaniadto manggod sa panahon nga wa pa ni naunsong Brigada Eskwela kabagdig kabalkadas, ang mahitabo dili dayon makasugod og klase ang matag tulunghaan, kaya mga estudyante mabalo pa og panghinlo, pangguna, di ba? Gumikan sa kalibon sa matag tulunghaan kay lagi wala mabakasyon manggod. Muna nga gimugna ang Brigada Eskwela before ang klase. Before magsugod ang klase usa ka semana diha ang Brigada Eskwela aron nga pagbukas sa klase dili na mabalo unya og paghinlo ang mga estudyante kundi ilargo na klase kabagtig kabalkadas, no? So muna nga salmota sa Brigada Eskwela isip mga katawhan. Bueno, wala ko igong oras. Salamat sa papakiguban ka na. Kabagdig kabalkada, santod na lamang sa sunod higayon. Sa tuwa nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan. Ako si Bagting, 17 Florence Afima.
Maingbunta ganin yung tanan. Alas 6:57 sa buntag.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro gina kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagang kong salamat, tagadigos na ko.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 29 bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Magkita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News o ma-monitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
0: BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, matinud-anon o walay pihig nga pag-alagad sa mga katawhan sa Tiguma padayong gibarugan ni Ponong Barangay Che Tampos.
2: DTI nagbahigayon og balik eskwela diskwento caravan sa Tabina.
1: El Nino online platform, usa sa mga long-term solutions sa OCD Ridge 9.
2: Sa unuhan sa balitang regional, usa sa duha ka missing nga senior citizens na palgang patay sa retrieval operation sa landfill tragedy dito sa Davao, usa pa ka biktima padayong gipangita.
1: 32 anyos nga pasyente patay human na mahulog gikan sa ikaupat nga andana sa ospital sa Mid-Sayap.
2: Sa mga balita sa national, Pilipinas ug Japan formal nga nisulod sa Comprehensive Strategic Partnership.
1: Pag-ibig House Loan Program, kon Pag-ibig Housing Loan Program gius bawan og 10 milyones ka pesos para sa mga affordable og decenteng panimalay sa matag Pilipino.
2: Sa balitang international, mga Japanese nga nag-edad og 100 pataas sa Japan anaana sa dulaan 100,000.
1: Pag-abli sa Strait of Hormuz, hapit nang mauyonana sa Iran og US.
2: Sa balitang negosyo, surcharge sa air fuel nakita nga mugaan garong Hunyo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Boston head coach Joe Mazzulla gipanganlan nga 2025-2026 NBA Coach of the Year.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, nasud sa Tuvalu may pirma o kasabutan kauban ng DOH alang sa pagpalig-on sa healthcare workforce.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, kinsa ang nakaimbento sa gimbal?
2: Samtang sa balitang showbiz, viral nga si Linda Walker mobisita sa Pilipinas.
1: Huwag ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
0: BBC Bagting Balita!
3: Sinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC, aduna kini Wella System o Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gihatagan karon og pagpaklaro ni tigumapon ng barangay Sir Marche Tampos nga walay pili sa kulor sa politika ang mamahimong makapahimulos sa mga programa sa iyang barangay tungod kay obligasyon kon obligasyon Manila kini nga patas alagaran ang mga katawhan. Sa interview sa media gibutyag ni Tampos nga bisan pa man wala kini ni suporta kaniya ni adtong nakalabayng eleksyon apan kung modol lamang sa barangay

0: Katauhan sa Barangay Tiguma, sama na lamang sa pag-installar o mga solar lights, health services, livelihood trainings o pagpalig-on sa pag-ugnat sa kusog.
1: Sa laimbahin sa balitang lokal, naghatag og galipay sa mga residente sa Tabina, Zamboanga del Sur. Ang gidala sa Department of Trade and Industry kon DTI uban sa lokal nga panggamhanan sa Tabina, nga balik eskwela diskwento caravan gahapong adlaw Mayo 29. Nga nagtumong sa paghatag og barato nga mga produkto alang sa pagpangandam sa pagbukas sa klase. Gidala sa nasangpit nga caravan ang nagkalain-laing produkto sama sa mga gamit pang eskwela, pangbalon sa mga bata, snacks, pagkaon og mga gamit sa panimalay sa mas ubos nga presyo aron makatabang sa mga konsumidor. Lagip sa mga partner establishments nga mitambong sa mga kalihukan, mao ang Crown Paper and Stationery, Prince Hypermart, Aurora, Golda's Cake and Pastries, Virginia Hotdog, OMG Lechon Manok, ug uban pang mga stakeholders. Pinagpakita sa ilang serbisyo o produkto alang sa usa ka adlaw nga display. Nahimong nagmalampuso ng maong kalihukan pinaagi sa pagpaningkamot ni Mayor Johaini Bader Malaco, wala palawig ang serbisyo o makatabang si katawuhan sa Tabina, o gani nakahatag kinig kahupayan tungkol sa diskwento nga napahimuslan sa mga residente.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, giila sa Office of the Civil Defense Region 9 ang paggamit sa usa ka El Nino online platform isip usa sa mga long-term solutions aron mapalig-on ang monitoring, preparedness o response sa batok sa epekto sa hulaw sa Region 9. Sigun ni OCD 9 Regional Director Attorney Ruel Halanes, pinagi sa mga online platform mas mapadali ang pagmonitor sa sitwasyon sa nagkalayang lugar o dili kini mawagtang ang mga actions taken sa mga ahensya sa gobyerno. Gidugang pa nga dunay structured contingency plan aron na dunay sumbanan kung na dunay susamang mahitabo sa umaabot.
2: Yung pagtatayo ng El Nino online platform is one of the long-term solution. Kasi ayaw natin na lahat ng experience, lahat ng data na na-collate natin will be buried and hindi na natin mabalikan. So yung online platform na yan is continuously up, magiging basis din siya, and then makikita din natin yung mga actions taken ng mga different agency. On the part of the OCD and the local government units, what we are promoting now is the coming up with a structured contingency plan. Na yung sinabi ni Ma'am kanina na dapat automatic na lang ito, pag sinabing meron na El Nino, they will just get that plan.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
4: BBC, Balitang Rehiman.
1: Kon human sa unom kaadlaw nga search and retrieval operations, nakaplagan ang lawas sa usa sa duha ka senior citizens ginamising human sa nitabong trash slide sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Tugbok District, Davao City. Ang biktima mao ang 78 anyos nga si Luisa Star Dante Felame, residente sa Purok Utso, barangay New Carmen. Nagkuha ang iyang patayng lawas alas 6 sa gabi niya to Mayo 26, pinagi sa joint operations sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit, ang Central 911 Urban Search and Rescue. Si Felame kabahin sa mga residente nga gituuhang nalubong human may collapse ang tipak sa basura sa landfill ni atong Mayo 20 tungod sa kusog og padayon nga ulan sa Davao City. Samtang padayon pa ang pagpangita sa laing senior citizen nga si Rosita, 67 anyos, nga gihapon gituuhang natabunan sa dagkong basura o debris.
0: Sa laing detalya sa balitang regional, patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki human kinigikatahong nahulog gikan sa ikaapat nga andana sa usa ka ospital sa lungsod sa Midsayap, Cotabato niadtong Martes sa gabi. Ang biktima mao si alias Dato Boy, residente sa Barangay Kapinpilan, Kadayangan Special Geographic Area SGA, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sumala sa report minyo ang biktima og naka-confine isip pasyente sa maong hospital sa wala pa mahitabo ang insidente. Matod sa kapulisan, nagpabilin ang biktima sa usa ka ward nga nahimutang sa ikaapat nga andana sa hospital. Sa initial nga imbestigasyon, samtang naking istorya kini sa iyang 16 anyos nga igsuon-sulod sa kwarto na sayrana, nga emosyonal ang biktima og mireklamong naglisod sa pagginhawa sa wala pa kini nahulog gikan sa bintana sa building. Gidalagalayon sa emergency room sa mga hospital staff ang biktima aron matabangan pauntapan gideklarar siyang patay sa attending physician tungod sa grabing

0: samad nga iyang naangkon gikan sa pagkahuluga. Padayon pagkaroon ang investigasyon sa kapulisan aron mahibal-an ang tibuok kahimtang sa insidente, lakip na kung aduna ba'y foul play o uban pang hinungdan nga nakatampo sa trahedya.
1: BBC Balitang Nasyonal.
2: Formal na nga nisunod sa kasabutan ng Pilipinas ug Japan alang sa usa ka bag-ong hugna sa relasyon human opisyal nga gipataas siya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sa Japanese Prime Minister nga si Sanae Takaichi. Ang relasyon sa duha ka nasod ngadto sa usa ka comprehensive strategic partnership sa Tokyo. Ang gipaligon nga alyansa nagdumong sa pagsulbad sa mga hagit sa seguridad sa rehiyon, pinaagi sa pagmentinar sa usa ka gawas noon ug bukas nga Indo-Pacific. Niining bahina magsugod ang mga negosasyon alang sa pagpanalipod sa classified military information ug ang pag-demarcate sa mga utlanan sa dagat sa duha ka nasod. Ang summit ni Perra usab ug usa ka kasabutan batok sa double taxation aron mapalambo ang mas dako nga pamuhunan. Ang kooperasyon sa agrikultura, pagkunhod sa risgo sa katalagman, digital nga infrastruktura, AI ug operasyon sa kawanangan palapdan usab ngadto sa usa ka mas lapad ug mas bag-ong panag-uban.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gipataas sa Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig ang housing loan niini og hangtod sa 10 ka milyon ka peso sa aron makahatag og mas barato nga pabalay para sa matag Pilipino. Si Marilyn Acosta, Chief Executive Officer sa Pag-ibig, miingon na ang lakang nagtumong sa pagpalapad sa mga barato nga pabalay para sa mga trabahante adunay middle income. Dugang pa ni Acosta nga ang pagpalapad sa loan cap sa gobyerno gidisenyo aron suportahan ang flagship nga 4PH housing program ni President Ferdinand Marcos Jr. Tinguha usab nini nga daghan ang mabulahan sa maong programa aron ang mataglong suranong Pilipino makabaton og disenteng pabalay.
1: BBC Balitang Abroad.
2: Kabat na sa dulan 100,000 ang ginaghanon sa mga tao nga nag-edad o 100 pataas sa Japan, sumala sa ilang gobyerno. Nikabat sa 99,763 kasentenarians ang natala garong tuiga, ang labing taas nga ihap sa kaysaysayan sa nasud, o ika-55 sa managsunod nga tuig sa pagsaka sa ihap, diin gapin 88% kanila mga kababayenan. Nasyairan nga ang labing tigulang nga babayi sa Japan, mao si Shigiko Kagawa nga 114 na anyos, samtang ang labing tigulang nga lalaki mao si Kiyotaka Mizuno nga 111 years old. Nasayran nga ilado ang Japan isip usa sa mga nasud nga adunay labing taas siya nga life expectancy sa kalibutan tungod sa ilang sustansyadong pagkaon, ubos nga obesity rate ug aktibong panginabuhi bisan tigulang na ang mga tawo. Kasagaran sa ilang pagkaon mawang isda ug mga utanon samtang gamay lamang ang red meat ug processed food. Nagatapang usab ang regular nga paglakaw, paggamit og public transport ug grupong ehersisyo nga radio taiso nga gabay na sa ilang kultura sukad pa niadtong 1928. Niadtong 1963, 153 lamang ang centenarian sa Japan. Pag-abot sa 1981, nahimong 1,000 kini o misaka sa 10,000 niadtong 1998.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipadayag sa Iran State Television nga nakadawat ang tiran o draft sa usa ka unang Memorandum of Understanding kon MOU kawa ng Estados Unidos kalabot sa posibleng paghuman sa nagpadayon nga tension tali sa duha ka nasod. Sumala sa report na kalatid ang maong draft framework nga ibalik sa Iran ang normal o pre-war level sa commercial shipping sa Strait of Hormuz sulod sa usa ka bulan. Lakip sa kasabutan na kuhaon usab sa Estados Unidos ang ilang mga puwersang militar nga nagpalibot sa Iran ug undangon ang naval blockade. Dugang panini gipaklaro sa Iran State TV nga wala pa kini pinal o dili pa kini mulihok ang tiran hangtod wala pa'y tangible verification o klarong garantiya sa pagpanuman kon pagpatuman sa mga kondisyon sa maong kasabutan. Lakip sa draft nga kasabutan nga gisaysaya, walay appeal ang mga military vessels sa regulasyon samtang ang pagdumala sa pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz itugyan sa Iran kauban ang Oman. sa pagkakaroon gisugyot usab nga kung mahuman sulod sa 60 ka adlaw mahimo kining maaprobahan isip binding resolution sa United Nations Security Council. Sa kasamtangan gitawag nga gikan kini sa indirect talks tali sa US ug Iran nga gisugdan human sa pagdilaab sa panagbangi niadtong Pebrero, din ang Pakistan mao'y nagsilbi isip tigpataliwala sa negosasyon alang sa posibleng ceasefire.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Italia sa balitang negosyo, mahimong muubos ang airfare sa una nga katunga sa Hunyo. Sa pinakaunahing advisory niini, ang Civil Aeronautics Board naganayon nga ang applicable passenger o cargo fuel surcharge alang sa domestic o international flights gikan Hunyo 1 ngadto sa 15 ipaubos ngadto sa level 13 gikan sa level 15 nga gipatuman gikan sa Mayo 16 hangtod karong 31. Sa level 13, ang mga airlines mahimong maningil og fuel surcharge nga 423 pesos ngadto sa 1,237 alang sa domestic flights o gikan sa 1,396.74 ngadto sa 10,385.42 alang sa international services depende sa gilay-on. Samta ang kantidad mas ubos pa kay sa fuel surcharge nga gipatuman hangtod sa Mayo 31 ubos sa level 15 diin ang mga airlines mahimong maningil tali sa 491 pesos o 1,436 alang sa local flights ug tali sa 1,621.42 o 12,056 alang sa international services. So, giabagan usab sa AB Gadgets pagadian. Available ang mga nakadaiyang gadgets sa ilahang buhatan. Nagtanyag usab sila ang 5% discount sa mga gadgets. Bisita lang ang barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at mga sa paprenta. Alang sa lugar kasayuran, doon lang ilang mga staffs o kaha pwede mo message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na doon ay nagadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita! BBC, Sports, Balita!
0: Gipanganlan isip 2025-2026 NBA Coach of the Year ang head coach sa Boston Celtics nga si Joey Mazzulla. Si Mazzulla ang coach gikan sa Boston nga nakakuha nining maong pasidungog human sa 46 katuig. Gipildi sa Boston head coach sila si Detroit Pistons coach JB Bickerstaff ug San Antonio Spurs HC Mitch Johnson. Nakakuha ang maong coach ug 62 ka first place votes samtang ang nagsunod kaniya nga si Bickerstaff nakakuha lamang og 29 ka boto. Sa laing bahin katapusang nakuha sa usa ka Celtics coach ang Coach of the Year award niya atong 1979 to 1980 season. Ginagserbisyo pa kaniadto isip head coach sa kuponan si Bill Fitch. Si Mazzulla usa sa pinakabatanong coach nga nakakuha sa mong award sa edad nga 37.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, may pirma o memorandum of understanding ang Department of Health of Philippines ug ang Ministry of Health sa Tuvalu aron mapalig-on ang kooperasyon sa health and care workforce development sa duha ka nasud. Nakip sa kasabutan ng pagpalig-on sa healthcare cooperation pinagi sa specialty care, training sa healthcare workers ug e-health system. Naumano sab nga magtinabangay ang duha ka nasud sa mental health programs, non-communicable diseases initiatives, medical outreach activities ug pag-establisar sa medical tourism referral network tali sa Tuvalu ug mga DOH hospitals sa Pilipinas. Ang maong balita nga pagani sab sa Camp Health Multi-Specialty nga nimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lubia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-specialist na mga doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Banguro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Banguro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Shana, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, o Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. Sila mag-contact 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Nasayod ka ba?
0: Alright, din ito sa Nasayod ka ba, mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 28. Kaila ka ning gimbal, Bagting 28?
2: Yes. Kaya yung makabagong kuan naman ta karon.
0: Kabagong teknolohiya.
2: Kung rin siya kuan rin. Kung siya kinahanglan no, para ma-stabilize ang video.
0: So, mo na siya mga modern nga ginagamit karon. Nasayod ka ba nga ang nagpahiping mechanical nga prinsipyo sa usa ka gimbal o sa ka pivoted support nga nagtuyok sa pag nagtugot sa pagtuyok sa usa ka access na imbento sa karaang panahon pinagi sa usa ka Griyegong inventor nga si Philo sa Byzantium 280 BCE pa og sa incheck nga inhenyero nga si Ding Wan 180 CE. Ang modernong motorized camera gimbal nga kasagarang gigamit karon alang sa photography og filmmaking kadaghanan gipahiluna sa tigama og drone nga DJI. Matugra kay daghan kong nakita ang DJI na Sir Winston oh. Sa dihang ilang gipaila ang original nga handheld DJI nga Ronin niadtong 2013. Nasayod ka ba nga nahimong kabahin sa evolution sa pag-stabilize sa kamera sa karaang panahon? Gawas kang Philo sa Byzantium og Ding Wan, gisundan kini sa Steadicam 1975. Ang operator sa kamera nga si Garrett Brown ang nag-imbento sa Steadicam o sa kamekanikal nga aparatos nga gibutang sa lawas nga naggamit og mga spring o counterweight aron ibulag ang kamera gikan sa mga lihok sa lawas sa operator. Sa pag-abot sa modernong motorized gimbal, mauna ni karon ang gigamit 2013%. Naggagamay ang mga kamera ug baterya. Ang mga kumpanya sama sa FreeFly Systems kinsa nagpaila sa Movie ug DJI mipahiangay usab sa kabaguhan. Nasayod ka ba nga ang karaang gimbal mechanics adunay 3-axis brushless silent motors kini nagtugot sa compact handheld camera stabilizers nga gigamit sa mga filmmaker o creators hangtod na ning kasamtangan nga mas nindot ang iyahang kuha dili kurog og dekalidad bisan unsa kalisod ang eksena. Mga kabagting o kabokada, kaning gimbal, makita ninyo na nga mo nagigamit karon kasagara sa mga photographers, sa mga filmmakers, kanayang gibit-bit, bitaw nga mutuyok, mo na siya ang gimbal. Now you know, nga mo day na ang history sa gimbal.
3: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita! Mati-pati, ani-ana, ang balitang showbiz!
2: Gikatakdang mobisita sa Pilipinas ang Chinese actress nga si Zhang Yingfei nga mas nailhan isip Linda Walker sa viral microdrama Shogod Hunyu Otso hangtod 11 alang sa Education for a Better Future Advocacy Campaign. Kabay sa iyong pagbisita ang school outreach activity sa Quezon City ang pagkikita sa mga lokal ng opisyal isip kabayan sa programa sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Bilaw man siya, gumahitabo ang iyong pagbisita ato sa balik eskwela sa mga estudyante sa tibuok na sud.
0: Samtang sa laing bahin, mga kabagting o kabalkada, ang BBC Bagting Balita, alas 7 hatod, usab ka nato sa Pagadian kon Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagpanya gugunom ka kurso mo kining musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language. Pwede ka makapilis mong klase, buntagon, hapunon o panggabi, busa o lanay rason nga dili ka makatunghay, labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: And of course, kabagting kabulkada sa announcement, nagigan kini sa Tawagan Sur National High School. So, pinaagi sa DepEd Memorandum No. 027, Series of 2026. Doon ay pahigayon nga Brigada Eskwela 2026. Sugod Hunyo 1 ngadto sa 5 og hangtod kini sa June 8 na no, mga kabagting kabalkadas mo na nga kinahanglan yun nga i-disseminate tungod kay atoa naman yung naandan yun every year nga adunay brigada eskwela. Mm-hmm. Mugikan kini sa Tawagan Sur National High School. So, mao ka na ang paibalan no sa maong tulungaan.
0: Katong mga moeskwela din sa Tawagan Sur National High School. And of course, katong mga moeskwela ay under sa DepEd. Under, mangyay na siya sa DepEd ang high school o ang elementary. Dungan man ni sila no, June 1 to June 5. Basta kana nga mga petsa. So good karong Lunes, hantod Biyernes, manay adlaw sa inyohang pagbrigada eskwela.
2: And of course, no, palihok ko siya pagdala sa mga gamit sa masaguna, lampas, sako, brush, silhig, no, mga gamit sa kinahanglan sa pagpanghinlo. Mo ka na ito kinahanglan nga dadon. And of course, doon ka nga pahibalo, no, ang enrollment para sa school year 26 to 27. Mag-abli June 1 hangtod sa June 11. Alam sa Oplan Balik Eskwela 2026 sa mga incoming grade 7 students o mga transferees. Palihog magdala og report card, school form 09 hangtod sa grade 6, no, birth certificate usab kinahanglan dadon kabag tingkabalkada. So alang sa dugang mga impormasyon, bisita lang ang Facebook page sa Tawagan Sur National High School -303909 or i-contact lang ang 0659455172 sa ilang telephone number.
0: Alright, mga ko to ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Daghan day kayong salamat sa mga naglantaw sa itong Facebook Live. Nakip na usap sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM sa DXBZ Radio Bagting 756 o sa mga nakamonitor sa Radio Bagting mobile application. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako usap si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ang may buntag ganinyong tanan. Alas 7.30 Uno.
1: BBC Bagting Balita.
4: Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of said marketing.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
11: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
10: Skin Shop? Asa man adapit?
11: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
10: Unsa man ilang baligya didto?
11: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
10: Safe ba na ilang products?
11: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
10: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
11: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
12: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Palit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Kahantog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyong mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
17: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Inuman usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
18: Mga kala, kumustang may muntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Birnes, Mayo 29, ito ay 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, inilamang sa nagunang registration sa Dakbayan sa Pagarian. So, kininyong mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
19: Yes, I'm sorry, sa kapatid, mahigala, magigoban ganin news media, oras nga tulumanan ang programa. So, boy daw, mahigala, kumustang may adlaw ka na itong tanan. It's God, it's Friday. It's a 19-wabe, mga higala, ngayon 2005. 26. So, isigutan ang karon. Biyernes karon mga higala. So, padayon ang inisigutanan kagahapon. Sa dili pa mga higala. Doon na dito yung nasairan. Muna yung daghan-daghan o sa mga matinyala ha. Dihas barangay banal eh. Dito ang bagong gilisan naman na. Di ba na? Bagong gasoline station. Gilisan ito ng pangalan, mga higala.
18: Gilisan
19: ng
18: pangalan. Ubos, sauna, shield mo na.
19: No, shield mo na. Sauna. Ubos bitaw sa North Diversion Road.
18: Kana bitong cruising sa dao o ka ng...
19: Banali.
18: Banali. Ano?
19: Paubos diha.
18: Ubos niya gamay. Naatoy usaka ko andiha ka ng...
19: Hotel.
18: Hotel nga kananan. Na yung mga seminar, kasal, diha.
19: Sa mga matingala, mga higala, nganong na ay patrol car perme. Na ay sa ito mga law enforcement bitaw nga mga sakyanan
18: nagtuota nga doon na sila ay conference.
19: Oh, doon ay conference ba?
18: Oh.
19: Ato kada adlaw naman nga naingunan ni. So atong nasairan mga higala pinaandog doki-doki na. Kana adiay diha temporaryo nga gibalhin mga higala ang justice hall sa tibok kina tibokan naman ni no.
18: Okay, ang justice hall go din he naman sa
19: Luyo City Hall.
18: City Hall. Kana sa City Hall compound. Naadiha kanang sa mayor's office sa kuan na diha sa Luyo unya kanagod kita nakaanhan among kita dugay-dugay ning inang building nga unya matingaga nita sa una sa bago-bago pa na nga wala man siya mo action og uyog kana si kan floor unya na engineer na katanaw diha orang delikado daw wato masayod no unsay gi himo diha basin og ganang ang ilaw nga nakaturang mga puthaw bitaw.
19: So, kini mga higala, unya, daan ang pasidaan si Pagadaan City Mayor sa Miko nga doon ay hatag nga building, mga higala dito.
18: Pero sa, magtuko dito sa kuan?
19: Ihatag nga luna.
18: Regional office.
19: Dito sa regional office, mga higala, unya, gahinan po og funding nga magkatuko og building, building, i-transfer sila dito sa may regional center. Pero unsa man yung pagkaunsa amot, unsa man yung katinoon.
18: Kato po man ang niagi nga nag-supplemental budget unta ang city government.
19: Unsa ni katinoon, mga higala.
18: Wala di aprobahan sa sangguni ang panglungsod.
19: Wala doon na aprobahan.
18: Kaya so, i-question nila nga nung tagaan man ang taga-justice hall. Nga naman na building sila. So, muna ipasabot sila nga daan na magod ang building. Dilapilitid na niya. Kana bitaw, ilawang bitaw niya anak. Warag tanaw na to. Warag puthaw siguro na ilawom.
19: So karon mga higala, kay pinagis pag-inspeksyon magod, doon na naging problema ang building. So temporaryo nga nibalhin ang Justice Hall ni transfer mga higala sa may Atinas Garden sa may Barangay Banale ning siyudad sa Pagadian sa wala makabalo ato ning ipahibalo mga higala kay importante kayo labi na gatong mga transaksyon sa Justice Hall. Ang nabilin lang diri sa Justice Hall mga higala ang PAW og ang Prosecutor's Office.
18: PAW office sa kabuok. Og ang Prosecutor's Office City Prosecutor.
19: City Prosecutor ne.
18: Sila ikaduha. So muna'y nabilin kay di man sila kahawa kay sa city government
19: gamay,
18: ba sila under?
19: Gamay ramampun.
18: Gamay ramampun sila.
19: Gamay ramampun sila.
18: Hindi lang mapersonahe diya. Mabutrog lima siguro.
19: Unya, wala magay ni hearing. Ang Hall of Justice. Namaguna yung mga hearing, mga higala. Unya, daghan mga involved diha. Daghang muan ha. So, ang Hall of Justice naa sa Atinas Garden. Karong panahon na. Ato ni iskutan mga higala.
18: Sige lang, atong hipuson tong mga kuan na to. Atong mga interview ni Mayor Samico o katapong tanaw na to kanus ato nga wala aprobahan sa sangguni ang panglungsod.
19: Samtang bigas bahay na to ning ipadayon mga higala kuning sports activities. Nya na part 2 naman to kagahapon sa tong ipabati. Karon mga higala ang mga coaches pod, coaches o team owners. Ato ipabati pod karon panahon na mga higala sa pinagkadaiyan nagadaiyan mga reaction. Matilangan ato ipabati ang tagsa-tagsa nila ka mga reaction.
20: Of course, let us keep some moments to the team owners. Now, we're sorry about it.

0: So excitedly, of course, nothing on the new teams and new players. So we're excited to witness the games and the game more. And hopefully, some of the people in the stands for the first time in the whole of four soccer tournament in this season of the world. So, kanina mo na, coach. So, I think that's all. And thank you so much for that one.
1: Thank you, Sir Francis Orlino. So next we have Mang Eddie Bala.
2: Good afternoon, everyone, especially sa itong mga media karon. We are so thankful to Mayor Samico and Vice Ambassador Magalans ko. Privilege na mo, makanandig ko. Ano sa mga, actually, ka third season na ninakop sa first season, wala ko. Ang Samoa lang as business submission, dako sa siya privilege. Kaya siyempre, ang disclosure sa mga issue. So, ang i-bargain sa Samoa, ang Samoa lang kahit ka ng makatapang salami, pinaagi sa kanang gusto may kapamilyar sa amin ni Kuya Lance. Makatapang sa din sa mga bata nga diin ang ilang mga talent and skills mulungtad pa o ma-expose sila sa lain-laing kanang sa itaw ng school na binagwato sila sa college labi ng Manila sa po para tuginon ni coach daghan na ba daghan ang anak na pero sa mga malipay sa dikay nasa deep park na natapang sa ilang Amaro Santo. Thank you, Mayor Sanandiyan.
1: Thank you, Ma'am Ailino. So, for people in the shop, all guys, Mrs. Rizal Pascal, we have a Miss Lindsay. What can you say, Ma'am?
3: Sa lahat ng
2: Philippines and
1: yes, this for the owners or the representatives. Hindi ko na ito nag-evaluate sa mga teams at ang mga coaches at ano yung labas ng video dahil magka-historya. Sunod na tayo para na-attention na sa amin. Those who were yung mga coordination.
3: Okay, mga Filipino pagdala. Special ito, Sir Lance, sa mga video sa ito. So, kaya, please sa kanta para makapit sa sense of council. Thank you, Kaalo, for this tournament na sa kapalitina. Season 4 ay 3 last time on the journey. Especially last na nag-gaming din sa ako ang kanag-training. So, nakapit siya tama. Especially sa Asia Booth na hindi ko siya nakatulog ng nag-gaming. So, kaya nasi-sama ang tanong tayo kung ako ang ikuman ang Asia Booth na hindi ko. So, sa tala sa supporters, Facebook supporters, thank you so much for supporting us and please watch our game. Thank you.
1: Thank you so much,
3: Thank you
1: so much, Shibasa.
3: So, our national high school is the first time sa our national high school and so far from the school administration and from the business itself as well, our national high schools are very thankful and this opportunity is not just open opportunity, hindi na siya simple opportunity sa mga bata, but it's really open. And I am also inviting everyone, the Benadong nasa Aurora, to watch and come sa Pasa, sa future games in our daily and see you sa
1: Coach Sergio.
3: So we are grateful that we are here now invited for this Ascenso Manila Week. It's the first time na po na natin ang isang karoon. Matapos yung history na ating beer na ipinagsan mo sa Sweden. So I am happy for the progress sa among kapatid sa experience na nakatanong sa mga bata yung isa sa San Pablo. Salamat pa rin sa atong senior sa aming ang over sports ambassador ng aming night school. So, this was our upcoming games and especially for this opening ceremony on May 2026, together with our special guest from UST, LLPT2 and Just Humanities. Thank you.
1: Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you.
4: Masih sumpah pasadaan. Lalu saya sama Coach Miller. Untuk sports ambassador Serenan School, sa opo partner, wala na kami nila lahi sa ika-tulo na

enjoy this ascension day. Nakapag-joy. So, salamat kayo sa mga tao na tayo ang ascension.

So rebate nato no nga na ganito ay ako natimanan nga reaction dito katong yang player lagi ko no player niya sa una nga develop maayo na modula gikuha sa usa ka eskwelahan dito sa Manila nay allowance scholar libre ang pag-eskwela napagyud ang ganang dormitory okay at least nga na dito panahon na practice ditso unya karon na hibala na pud niya nadunggan niya kay ning connect na pud si atong athlete na po'y lain nga muhair nga pinakasikat nga eskwelahan sa Manila mao na nga sa atong pangutana nangutana ta nga og inani ang dagan posible gyud nga mahutdan mog mga